0: Your choice.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
3: is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
5: Sagada po.
3: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
8: Try to get used to the scary terminal.
9: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
10: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
11: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
2: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
3: oras na para sa salita ng Mansanas.
2: Sama

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: lak-lak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: they basically yoink the entire physical disk platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: May nagbabalik.
5: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel, at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
9: Grabe ka na ba?
5: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
10: Thank you.
11: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
12: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Ngiko, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: May nagbabalik.
6: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
11: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
12: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Saka na po,
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
5: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
6: oras na para sa salita ng mansan.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: They basically yoink the entire physical disc platform.
2: Try to get used to the scary terminal.
3: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
4: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
1: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
8: Thank you.
9: Full screen mo, RJ.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: May nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: with 79. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oo. Oh.
5: Laklak.
7: Sa kada po na mag-lag.
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: May nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

Why not? Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas!

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalig.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Glak-glak.
3: Sa kada po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga di ka naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
7: Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: May nagbabalik.
11: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec.
10: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
13: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
10: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
14: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
10: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: Google ko yung pangalan ni ano yan. Oh, sweet heavens me. Oy! Enough of the Jeff the Killer look.
1: Huwag ka naman. Ano to, psychopath?
0: Oh, na
2: hindi ako si

Yo! Good evening, Smiley's the Boo! Friday, September 25, 2026. Ito po ang isang edisyon ng Good

0: We Let's are Zumba, everybody! Welcome sa isang edisyon ng Yes Right! Good Evening News TV! Let's go! Magandang araw sa inyo na isa pong araw na yon ng ating Good Evening Smiley.
1: Ako naman po si Oh, pwede na pala mag-join yung ano. What's up, Luigi?
2: Dahil nasa Smile News TV na tayo, oras na para alamin ang State of Meraki!
0: State of Meraki! Let's go! Okay, magandang araw sa inyo lahat. Dito po ang... Ang programa nito ay hatid sa iyo ng Meraki. Wow, Meraki pa talaga yun na gano'n. Yo, what's up, Blue Wave?
1: Ang programa nito ay hatid sa iyo ng Meraki at ng Paulos.
2: Oh, naging aso.
0: Tumatig.
3: Aray ko.
0: Tumataw yung aso. Nakita niyo naman ang ganda-ganda ng OSP natin na yun, no? Tibong Smile News TV.
3: Aray ko.
0: Let's go.
1: OSP na tayo, madali.
0: Ang sarap mag-biraki na yun. Kaya tarap-tarap po, sabay-sabay po tayo sa, sa isang edisyon ng Good Evening Smileys. Okay. Bago muna yan, Smileys, abangan nyo po ang pasabog po sa May Tulugan kasama si Master Gio po ng alas 10 ng gabi. Abangan nyo din ang special edition ng News Radio Tonight, alas 11. Abangan nyo din ang MSA May Sasabida ko, 11:30 p.m. Ang ganda ng games na yun, no? Blurred ng quality. Ganda. 10 out of 10 stream. Wait lang, ayusin ko muna.
1: Therapy. Analog filter. Nasaan yung ginamit mo para sa kabayag? Yung analog filter, nasaan na yan?
0: Ito. Si Red Teki.
4: Live. Naka-live
0: pala tayo. Ayan, si Red Teki. Ayan, si Red Teki yan, guys. Red Teki, welcome po sa Good Evening Smileys. First time.
4: Well, I'd beg to differ, pero thank you.
0: Bigor mo na yan. Anong ko lang sa'yo, Red?
4: Yes?
0: Ano ang abangan dapat natin?
4: Abangan sa... Okay, actually...
0: Siguro kung may nag-reveal, may pasabog. Pero ano kailan natin i-reveal?
4: May tulungan. May tulungan natin. Actually, hindi nga lang ano. You're technically incorrect. Nasabog pasabog. That's not enough. Doble yung pasabog. Mamaya.
0: Tama. Doble yung pasabog announcement. Major announcement. Pero, abangan po natin yan. Mamaya, sa may tulungan. Okay, Red. Bago muna yan, Red. Wala face?
4: What?
1: Ano yun?
0: Wala ka palang bass.
4: Di ba ako nakapagtayo ng bahay? So far, ito pa lang ang aking higaan.
0: Ganda.
2: Oh my God.
0: Yung microphone mo, naririnig namin yung shoot hour niya.
1: Ano yun, Misa?
2: My music. Oh my God, background music kasi yan.
0: Blue!
1: Tambayang kwadro, aba dapat lang.
0: Ano si Terabee? What's up, Terabee?
4: Copyright.
0: Terabee, ano masasabi mo sa Smile News TV? Oras, hindi mo alam.
1: Oh, na.
0: Natuwang ako.
1: Terabee, nasan yung analog filter na ginamit mo para sa kabayag?
2: Bakit po to? Oh shit.
1: Igyan na nga.
0: Blue, naririnig ka, Blue. Hindi lang kami nag-respond kasi hinitay ko si Terby.
5: Ang ganda ng ano natin. Smile News TV, bye.
0: Kaya nga, ang ganda na. Smile News TV nga eh. Ang ganda. Top tier programming. Legit, totoo. Walang clickbait. Pakita niyo yan sa pagmumukha ni Kuya Pao. Ayan, sa Tina. Ayan, kita mo. Smile News TV tayo na yun. Oras-oras, di mo alam. E-air tayo ng Meraki habang may bumabayo. Amin
4: bo. Gio, kung nakakalimutan mo, andito rin ang ating first alert weatherman. Uy.
0: Ano ko pala? First alert weather.
6: Oh, no.
5: Pero okay. Okay, muta ko lang bumati kasi naging aso ako kanina. Magandang gabi, Smileys. Nandito ating first weatherman sa gabi nito.
7: Hello. Hello.
6: Kuya Kim, ano na?
7: Bale, iba yun.
0: Totoo naman. Ito.
7: Iba yun.
0: Blue Wave, naririnig ka pero nahina na siya. Dog, you're in... Wala ba talaga tayong music na yun? Oh, dahil dyan... Gab, paki-play nga yung GMA News TV theme song natin dito. Yan yung theme song natin na yun kasi hindi nag-play ng music si Terby.
5: Nagka-OSB problem ba eh?
6: No po.
0: Ubatay na wala ng OSB.
6: Wala ng OSB.
0: Ano ba yan? Gagoy. Okay, ito na. Kaya namang pala eh.
4: Tinake over po tayo ni Max Headroom. Joke lang.
6: Max Headroom.
0: Kaya ang ganda nga, Smile News TV. By the way, sabayan po tayo na papanood sa puwet ni MSA Transmitter. Pati na rin sa sa Smile Teleradio. Kahit bakit Smile Teleradio pa talaga?
4: Siguraduhin niyo lang na GMA News TV yan at hindi Samsung over the horizon ano ah.
0: Samsung then si Sen. Wag mo nandito ba si Sen na yon? Okay, wala si Sen. Very good.
8: Thank God.
0: Red, hanapan kita ng lupa na yan kasi ito.
7: Hoy!
0: Hey!
6: Aray ko!
0: Hey! Hindi ko
8: lang play niya! Tumatahol! Asho Speed! Dito ba dito? Dito si Asho Speed! Ba'y tumatahol?
7: Iba na yun! Hindi ako yun!
4: Mag-plant muna ako ng mga ano...
0: Una, wala yung OSB natin. Ano ba yung TRB? Dapat yung OSB mo doon sa ano? Doon sa same link.
5: Wow. Simulcast daw. Ayaw yung multiplayer simulcast to.
4: Naka-switch feed kasi.
6: Live. Gikan.
5: Yan, kitang-kita natin yung Lamaw SMP natin, no?
0: Oh, yan Lamaw. Miraki yan, hindi po Lamaw. Wag kasi.
4: Ito sigurado. Ito sigurado, guys. Regardless kung ano man ang lagay ng panahon ngayon, ito sigurado. Dito sa Meraki, ang mga admins, they can actually control the weather. Di ba yung conspiracy theory ng mga siraulo dyan na ano, kinokontrol daw ng gobyerno yung lagay ng panahon.
0: Dito
4: sa Meraki, totoo yun. Joke
0: lang. Hindi. Paul, hindi namin ginagamit yan.
6: Na
5: totoo naman kinokontrol ng weather.
0: Pero alam mo naman yan, pero alam mo yung totoo sa Meraki?
4: Ano?
0: Ang totoo sa Meraki, guys. Ang totoo talaga sa Meraki, guys, is may upaw. Ay, joke lang po. Ang upaw, ibig sabihin
6: niya. May Lamaw SMP background eh. Ano ba yun?
0: May Lamaw SMP background. Akala ko Lamaw SMP background. Meraki, tingkita nyo. Lagyan nyo pa ng OSB yan. Ayan, maganda, diba? Smile News TV talaga. Oras-oras, wala ka talagang alam.
6: Oras-oras ko...
0: Wala kang ala. Oras-oras, wala kang ala.
5: Para masabi mong i-control yung weather, gamitin mo yung commands dyan.
6: I'm back on my rocky. Bro, why is it so Ayan.
0: Okay, narito na po ang mga flood control projects na pag-usapan natin dito sa Meraki, guys. Okay. Pakita ko sa inyo, mga kaibigan. Terby, paki-zoom in.
4: Oh my God.
0: Ang flood control project ni Mark Corrales sa Meraki. Pam, bihirang yan.
4: ano yung flood control na yan. Ano,
0: okay,
4: ano yan?
0: Ito yung bahay news ni Sen. Ang ganda-ganda ng lugar ni Sen, diba? Ang ganda, oh. Wow, ang news, ganda, wow.
4: News radio investigation. Ano tong sinasabi mong flood control?
0: Kita mo tong Sen Jograd boundary.
4: Oh, yes.
0: Sabi daw nila, gagawa daw ng bahay. Asan ang bahay?
6: Ay, gago, wow. Ito ba yung ano? Ito ba yung bahay ni Sen? Ano ba yun mga itong ano, pulmonary? Ano ba
4: yun? Oh my God, hala, kinurakot. No, oh my
0: kinurakot. God. At saka meron tayo pala, ito si John Cantaloupe 5. Ito si John Cantaloupe 5. Sayang. Hindi natin smileys to, pero sumali sa team natin. Kaya very good yan sa mga smileys po natin.
4: Alam mo Gio, sayang lang talaga eh. Kasi hindi tulad sa totoong buhay, wala tayong ano dito eh. Wala tayong government official na nagmumura kapag may animal niya.
6: Ikaw na
0: si Secretary Vince Dizon. Ikaw na yung DPWA.
6: Gio, I volunteer. Ako na lang magmumura.
0: Oh, pira.
5: Sabi mo, mag-crush mo si Gabriel Ansaldo. Mag-crush mo si Gabriel, bye.
0: Anong crush mo si Gabriel Ansaldo? Hindi pwede yan.
8: Anak!
4: Teka lang ah.
8: Anak!
4: Ngayon ko lang.
6: Romar X Gabo. Romar X Gabo.
4: Bakit isang hindi lang po?
0: Hindi alam it. Hi, Mebs. Sorry ko, nandito ka na yun sa Smile News TV. Oras, hindi mo alam.
4: You never know talaga.
0: Kasi umiiri kami ng Meraki habang may bumabayo sa labas. Sino to si Mikalim 6119, guys? Kung part ka ng Smile, sabihan nyo lang ako kasi i-invite kita agad-agad. I mean, ipa-apply kita sa Meraki.
6: Wow.
0: Ah, ikaw yun, EGC. Okay, sige. Ano ko lang namin.
6: Bayo tayo, Mary Grace.
0: Ang bayo tayo, Mary Grace.
6: Sabay po tayo mapapakinggan.
4: Mukhang ako yung isa sa mga may iba. Once na may mahanap na akong lupa, mukhang ako yung isa sa mga may iba dito kasi...
5: The rest of them ba yun?
6: Sabay po tayo mapapakinggan sa DC Double B.
0: Hindi!
4: DC Double B! Double P!
0: DC Double P! DC Double P! Double Pow!
6: DZ Double P.
0: Welcome kayo sa Meraki, mga smileys. Ano ba yan? Welcome to Meraki.
4: Teka, online ba ang Weeaboo ngayon? Kasi technically, we have to say DZ Double T rin kung ganun.
0: Anak, huwag naman ganun, boss.
6: At sa aking barang... At sa barang...
5: Ayun na yung pinagtataka ko. O bakit may sign dyan? Nakalagay. Love you, Gabriel Ansaldo. Crush kita. Anong ibig sabihin?
0: Ops!
6: Mapapakinggan din tayo sa Barangay MEPS 96.7.
0: Hindi. Sabayan tayo na pakinggan sa Barangay TR.
6: Barangay TR?
0: At sa Angel Radio.
6: Hey! Wait lang. Ano ulit yung call sign ng call? Call sign ng call na lang yung gagamitin mo. Alam pa na yung ano eh. Call sign.
0: DZYW. DZYW.
6: Sabay po tayo mapapakinggan sa Barangay YW. Yeah. 95.9.
0: Ano ba yan? 95.9. Red, hindi pala.
4: Alam niya. Kaya ang natin, Jay. Ano ba yan?
0: Guys, Mips, Red, Gab, at saka others, hindi pala alam ni Terra B, hindi pala alam ni J4 yung plano natin. Hindi ko info. Abangan natin. Abangan mo lang sa makitulugan.
4: J4, abangan mo na lang. J4, abangan mo na lang. Ito sasabihin ko sa'yo. Bigyan kita ng corporate leakage. Wala pang kahit sino sa outside ng executives ang nakakaalam nito. Yun ang sasabihin ko. Kung ano yung papasagot namin mamaya.
0: Ito, spoiler alert. Si very J4 concerned. Po ang tawag ko, host ng Bible.
6: Sa Angel Ring. Huh? Ano?
0: Si J4 magiging host ng Tambayang Quadruplas.
6: Ay, very good.
0: Hindi, I mean Vibe Plus.
4: Vibe.
0: Tama. si J4 magiging part ng Vibe Plus, guys.
6: Yes. Yes. At dahil dyan, I order Meps to sing a song for us.
4: I'm sorry, andito pa monkey kung natutulog.
0: Aray mo.
6: Katanga, Meps, katanga. Bro, it's Vibe Plus, bro. It's Vibe Plus.
5: Right. Ayan, now kakanta na si Meps. Live na live sa Smile News TV. Oras-oras, hindi mo talaga alam.
0: Totoo talaga, hindi mo talaga alam.
6: Oras-oras, di kayang tanggapin.
0: Pero isa lang ibig sabihin nito, guys. Yung mga ginagawa namin na yun, may pasabog. Kaya, you know what? Dahil ano na, may oras pa tayo. Mga kaibigan, mamaya po sa Good Evening Smileys, pagbabalik ng Good Evening Smileys, pag-usapan po natin.
9: Pero isa lang ibig sabihin nito, guys.
0: Pag-usapan po natin ang mga pangyayari po nitong this week. At later, pag-usapan po natin bakit kami naglalaro ng Mirakin na yun. Magbabalik po ang Good Evening Smileys kasi wala kaming theme song. Ano ba yan, Erby?
10: Tuloy-tuloy ang kasiyahan kasama ang buong tropa ng Good Evening Smileys at ang Meraki SMP. Join the SMP via the server ID MerakiMC.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
11: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
12: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: I'm late. What? No ships available? Wait!
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putang kuko, sirado, sirado, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa, ha?

0: ano nito. Kasi na yun, pag-usapan po natin, ano yung pala, yung mga pangyayari this week. So this week, pasabog yung this week natin, ewan ko bakit. Binandang gobyerno yung tinatawag natin may, ang mahiwagang Discord. Kaya parang delikado si Smile for 5 minutes. Kaya yung kalaunan ni Anban.
1: Tama ka dyan, Dino.
0: Pero sa amin lang naman, kaya lang naman namin mag-adjust. Ganun lang yung nangyayari. Anyways, eto. Bakit kami nagmimiraki na yun? Kasi mamayang announcement, may may kinalalamang yan sa may sa ano sa Miraki. Don't worry, hindi naman masyadong ano. Ang gusto ko lang is, actually, to be honest, ang gusto ko lang ngayon is, ang gusto ko lang naman is, meron ako sanang, ano, meron sana tayong, ano, meron sana tayo may magagawa. And actually, sasabihin ko sa inyo to, madami pa tayong gagawin na yun dito lang sa Believing Smiles na related or not unless sa Meraki. Red, meron po tayong ano, ender chest doon sa bahay ko. Baka gusto mo pumunta.
2: Alright.
0: Nandun lang sa bahay ko yung tinatawag nitong mahiwagang chest ko dito. I think it's right. Sa bahay ko lang. Wait lang. Don't worry.

0: mile points.
1: Ano, dollar mile, kaya smile.
2: Dollar sign smile, ayan. Tama ka, Blue.
3: Smile points does not convert into US dollars or pesos.
2: Diba nga, Blue, pumunta ka dun sa website na yun, tapos nakakuha ka na ng 1.5, diba? Sorry. That
4: gagamit po kayo ng smile coins, approved by Dom.
1: We're gonna rock for you. Ay, mali.
4: Oops. Nabihan Blue Wave, huwag ka naman ganyan. Okay. Eto, sasabihin ko sa inyo to. Okay. Blue, anong ginagawa mo sa SMP lagi? Bakit parang walang nagbabago sa'yo, Blue?
1: What? Ngayon lang ako naka-join eh. Nagmamind pa ako ng mga diamonds. Bihira lang ang mga diamonds.
4: Hindi nga na ito nag-join. Ito lang yung bahay niya. Wala siyang ibang progress. Ano ba yan? Bulo.
1: Bihira lang ako nasa... Bira lang ako na sa SMP kasi ano eh, may mga gawain pa ko IRL.
4: I gets kita, pero si Japer di ko gets.
3: Ba't ka nag-ML dyan, ha?
4: Sino nag-ML dyan?
1: Ano ba yung akin? Ay, hindi. Parehas.
5: Aray ko!
4: Wapo charge! Wapo charge!
2: An enemy has been slain. Ay, no, iba pala yun.
4: Anyways, okay lang ba sa inyo yung OSB natin? Diba ang ganda?
3: Ang ganda talaga, boy. Ang ganda. Ismail News TV yan eh.
2: Ang ganda. Tapos napaka, no? Very fitting kasi andito ang ating weatherman. Very fitting kasi sa Smile News TV, every time na may bagyo, e-airy tayo ng Good Evening Smile.
4: kaya nga, oras-oras, wala kang alam eh. Wala ka talagang alam eh. Noong ko bakit
2: Imbes,
4: eh. At saka ito, sabihin ko sa inyo to guys, okay. Itong area na to, bahay ni TCP guys. Kaso lumampas dito sa kabila, so parang hindi ako makagawa ng kalsada, sayang. Pero may bahay si TCP, hindi pa nga tapos. So si TCP was here. Yeah. Ibig sabihin yan, one of our craziest hosts has joined Meraki, so I hope he does not get banned.
1: I think I got Joe himself, don't worry.
2: Ang masasabi ko na lang, dumating na pala sa Meraki ang ambatubas. Dumating na pala. Bakit? Hindi ba yun yung ginamit ng Xiaomi? Colors Your World event?
1: Xiaomi? Ano meron sa Xiaomi?
2: Xiaomi color.
4: Ah, kasi cellphone ni TCP, Xiaomi.
2: No.
1: Ah.
2: Hindi dahil si TCP. You do know. Xiaomi. Xiaomi UK, Colors Your World. I think it was 2023. Ang ganda nung kanta na ginamit nila dun sa commercial nila eh.
4: Ano ba yan? Na-DM ako ni TGF, Fanmade Adam Orelar Official.
1: What?
4: Dinim ako ni TJF Adam Orelar. Una.
3: A creeper by. Oh man.
1: Wag mo pansinin 'yan.
2: Adam Orelar Legend. Ano? Ay.
1: Adam Orelar po.
4: Pagkainan na tayo dapat dito na sa bahay ng Legend. Manong. Kumain na tayo. Masarap. TGF, i-DM mo na si Meps. Maraming salamat.
2: Adam Orelar,
1: no. Teka lang. Ba't yung bahay ni Sen parang ano, SpongeBob? Ay.
4: SpongeBob? Ano SpongeBob yung bahay ni Sen?
2: SpongeBob?
1: May bata kasi. Naalala ko na yung pineapple. Ay, ba't ako po tumalon? Ha?
2: Huh? Pressure plate.
3: Oh, easy. Oh, may bomba, ha? May bomba.
1: Walang bomba yan.
4: Oo, di ba?
1: Mas sonic ka.
2: Magkakaroon lang ng bomba kapag nakapag-add na tayo dito ng Samsung Galaxy Note 7. Ay.
4: Anak.
3: Oh, sige. Pwede.
4: Kahit Derby, paki-focus yung screen. End ko muna yung live stream ko muna kasi mag-iapi ako. Pero makinala ako dito. Makipag-show lang ako dito.

0: Split screen na po tayo with I think this is Blue Wave and this and is it Blue Wave pa? No. Si Blue Wave and si Red. Napasabog si Red kasi naka-shaders. Ano ba 'yan? Opo, shaders mo, mayaman ka.
1: Mayaman. Anong mayaman?
2: Oh, mayaman ka pala. Hoy, magputi usi ka, oy. Lakasin pa lang computer mo eh.
3: Anong mayaman? Hindi nga to sapat para sa Silk Papaya project to eh. Ay.
2: What? Tapos dito. I still have
4: your hairnet. Aha. Uh-huh. Mayaman pala.
3: Kasi I have this, ano? Kasi I have this self-hosted AI para I don't think very good. Ang tawagan ko doon ay Paxil Kapapaya. Dahil ang
2: what? Ganda eh. What do you mean Pax?
5: Paxil Kapapaya? Ha?
3: Huh? Paxil Kapapaya. Seal ka, like yung sabon. Okay.
2: Sabon na nakakabawas ng tubig.
3: Yes. Except, I don't do water cooling.
5: Sabon na napagpabawas ng tubig equals to sponge.
2: Sponge.
5: Sponge block.
0: Oh my God, Diyos ko talaga. Alam nyo guys, sasabihin ko na to sa inyo to. Abangan nyo po ang bagong pag-asa ng bayan. Abangan nyo po na may pasabog mangyayari sa mga itulogan. Basta sasabihin ko sa inyo may announcement ako doon. Legit ito, walang pipin. Pero sige, mga kaibigan, magbabalik po ang Good Evening Smileys pagkatapos ng 2 minutong commercial break. Trust me guys, meron kasi pasabog doon sa mga commercial natin eh.
2: Pasabog.
5: Pasabog ba yan o tayo ang sabog?
6: Tuloy-tuloy ang kasiyahan kasama ang buong tropa ng Good Evening Smileys at ang Meraki SMP. Join the SMP via the server ID MerakiMC.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
7: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
8: Hi, guys. Today, kakain ako ng fried chicken.
9: Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***ta. Gago, sira, b***ta, sira, gago.
10: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
11: Eh, lasang tae yung fried chicken na to, eh.
10: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa...

0: naka-stream ulit. So parang pasabog. Ito na natin yung stream ni Blue Wave. Yung kay Blue Wave naglo-loading. Naka-minimize yung game.
1: Ito na lang, guys. Ito na lang. Okay. Sa mga hindi, sa mga audience natin na hindi mapakali, sige, bibigyan ko kayo ng corporate leakage. Yung isa sa mga pasabog namin, it involves this server. Kung saan kami naglalaro ngayon. Yun lang sasabihin ko.
0: Ayan, yun lang sasabi ko ninyo. May pasabog, pero kasama ang M... Yun lang.
2: MSA Gatas?
0: Anong MSA?
2: Sabi yung M. MSA.
0: Hindi, may Rocky nga ni. Pasko na sa Adam Orela Legend Manog Jingle. Jingle na tayo sa Pasko. Adam Orela Legend Manog, ang pasalubong ni Papa Joseph. Ito, may sinasad ako sa iyo. Terebi, magkita mo ito, Terebi. Magkita mo, Terebi.
3: Aray ko.
0: Check mo Discord. Tingnan mo yung Smile Radio chat. Pakita po natin sa state, magpakita po natin, guys. Pakita po natin. Ayan. Ang pasalubong ni Papa Joseph, by God. Ang tanong ko lang, bakit may emphasis? Bakit merong ano, freezer? Anong meron sa freezer dyan? Anong ginawa ng freezer? At bakit may manok nasa labas ng plastic? At bakit?
2: Oo nga, ba't nakalabas sa box?
0: Kaya nga eh. At saka bakit? Ito din. Batanggat, ba't ganyan yung ad ni TGF? TGF, kung gusto mo manood, kung gusto mo magano, i-chat mo si Meps. Ang username niya po ay si itsmpc.co.
3: Aray ko.
0: No. Chat mo lang kayo. Maraming salamat po. No. Totoo po ang sinasabi ko. I-chat mo lang kay Meps yan.
2: Sa teka. Ayun, no. Samante, let's go.
1: Nag-iba na ako ng shader. Nag-iba ako ng shader from Reimagine. Pinalitan ko ng Unbound. Still part of the same complementary family. Oh my goodness.
4: Adam Orela Legend. Ay.
1: Teka, mag-ano pa ako. Need ko pang mag-
2: cut me. A fun verse left. Last 4 minutes. Territory with the Chinese, it's oxygen. Ay, tala, anong oras yung ano? This radio? 10? Yeah, ano next program? If I'm in Pakistan, I have to use this map.
1: Next program, empty. So, ika nga ng Zex. Ah. Same lang ang lahat. Except,
2: kala ko 11 yung... Kala ko 11 pa.
1: Now, we moved the news to 11. So.
2: Okay. If I'm looking at this mountain, the Armenians will say it's
1: oxygen. The Armenians with may ano ba? May background music ba? Kasi nade-dead air tayo
2: dito. Okay. Uy, masyado malakas. Uy.
0: Ay, lakas! Rep. My God.
2: Ay!
5: Oh, ayun na.
0: My God. Ano ba to?

0: kaibigan. Meron akong isang insider. Alam niyo guys, si Red Teki. May Red Teki din. Alam mo guys, may dalawang red sa Meraki.
1: May dalawang... Wait. Anong tinutukoy mo, ha?
0: Dalawang red. Guys, ang Meraki Discord server may dalawang red. Alam po, maraming salamat.
1: Okay.
0: Tapos, alam niyo guys, may bagong manager si Meraki.
2: Asan na red dito?
0: May bagong manager sa Meraki, guys. Totoo 'yun. At saka, okay, patapos na po tayo sa good evening.
1: SIM card.
2: Hi.
1: Seamless. Magsi-seamless tayo dito.
0: Eh, hindi naman tayo magsi-seamless. Actually, mag-ano tayo. Okay. Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa good evening smileys. Pero bago muna yan, nais ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat po. Kasi ang good evening smileys, actually, siguro baka ito na yung final episode natin sa Friday. Yung Friday edition natin. Kasi paparating na din yung isang pasabog. Pero laging tandaan ko mga smileys, itong edition ng good evening smileys ay magiging memorable. Ito yung kauna-unang episode ng good evening smileys talaga na nag-launch tayo noong July 31. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na timeslot natin na hindi ko alam kung kailan. Dito lang sa Good Evening Smiley!

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

Smile News TV, oras-oras, wala kayo alam. Mga kaibigan, tanggalin lang talaga namin itong OSB mamaya, legit po. Pero other than that, wala naman kaming gagawin masyado. Because we were going to announce, Blue, wag ka masyado magbili ng cola! You're supposed to buy one. Don't buy too much. Maubusan tayo ng supply, gagi ka. Shiest. Oh my God, we already ran out of first patch. Okay. Done, naka-fill in ako. Huwag ka masyadong magbili ng cola. Magka-UTI ka. Huwag ka magka-UTI. Bias ka. Anyways. Okay. Sa may tulugan po, meron po tayo mga very, very mga pag-uusapan.

0: Pog yun. Kaya abangan po natin. Actually, nandito pala si Red Teki. Red, sama, Red, nakita mo naman yung chat ko. Kailangan mo mag-rank up to Ascendant.
1: Oh.
0: Teka, kailangan mo mag-rank ito Ascendant.
1: Nasa ng Gcash ko? Joke lang.
0: Hindi. I mean, gusto mo mag-donate ng 500 sa Meraki na yun?
1: Ay.
0: Hey, kaya mo yan. Pwede, di ba?
1: Ase. Medyo...
0: Eh, meron nga nag-donate 10k ata yun.
1: Ay, oh.
0: Kaya lang sasabihin kung kanyo yun.
1: Okay, kids.
0: And, pero kasi Red, actually, yung free rank, pag, hindi, kung gusto mo ng C-Fly, free rank, so sa rank, W, sa slash rank, dapat makuha mo yung Orchid, Crest, Plumeria, Lotus, Ascendant. So yan yan, 250 plus 5, okay, 750 na to. Dagdagan mo, 170.50. Sunod, 2, basta i-calculate mo lang yan, ilang yung perang kailangan mo dyan, Red.
1: Wait. This is,
0: slash rank.
1: This is real money, so okay.
0: Hindi, yes. Hindi. In-game money siya for slash rank. Yung paid rank naman, shards ang gamit.
1: Ah. Okay, got it.
0: Okay, calculate mo na lang, Red. How much you would need for the full rank up? Slash rank, slash rank. Tingnan natin stream niya, no? Tingnan natin stream ni Terebi, kaya pala naglalag ka. Kasi ikaw, Red. Ikaw kasi, Red. Ay, ikaw kasi, Terebi. Nagma-Minecraft ka, Red. Huwag ka muna mag-Minecraft. Tama na. Mamaya na yan. Iiwan mo muna yung Minecraft mo. Na mamakaawa yung ano mo.
1: Let's see.
0: Okay. Okay, basahin mo lang.
1: To press. Okay. 500. Okay. Some million. 2.5k.
0: Sa kabila yung MC. Saan galing yung play? Ba't naglalag tayo, Terebi? So, separate to. Ah, okay. So.
2: Hi!
0: Oh, hi!
2: 9,250,000 credits. Ano to?
0: Pagkano? 200?
2: 9.5 million
1: credits.
0: Galing.
2: Ay, ang layo!
0: May tulugan, may pasabog mamaya. Abangan.
3: Anong pasabog? Sasabogin ang
1: I can joke a lot about, you know, yung about the economy of this, ano, pero I want to be fair and say na, oo, may pasabog kami and it's going to involve this server. Yun lang masasabi.
0: Oo. Okay. Sige. Pero bago mo na yan, parang kailangan siguro natin ng context. Yes, naglalaro kami ng Meraki na yun, pero bakit kaming lahat? Ato na yan, mga kaibigan, itong episode na to. Hindi lang to basta announcement, pero din tayong planado. May plano na tayo, okay? So, bilang mga key architects natin, si Red Teki at saka si Gab at saka si Sen, which for some reason, ewan ko lang kay Sen, si Sen lang yata yung napaka ano eh, ang laki ng bahay.
3: Malita yan eh, malita.
0: Parang factory yung bahay niya eh. Eh ako lang ba, Red? Factory yung bahay niya eh.
1: Mukhang, actually, I kind of forget na X and Y lang yung claim. Buti nga X and Y lang. Kasi kung kasama yung X or X and Z rather, kasi kung kasama yung Y, that would be very catastrophic. Nagtataka ko bakit hindi ako makapag cut ng trees. Yan pala, ano, yun pala, may mga naka-claim pala sa ilalim ng coordinates na yun. So, yeah.
0: Hindi tayo hindi, so, in ano lang, X and Z lang siya, hindi po yung Y, kasi yung Y
1: pati rin overkill na yung Y.
0: Overkill na sa code, okay?
1: Ano yun? Ano, pipilitin mo mag-claim na 64 by 64 by 64 blocks.
0: Kasi what the hell do you mean? Kailangan mo pa mag-build up papunta sa taas para lang malaman. Yan yung claim.
1: Oh.
0: Pero sige lang. Di naman kasi tayo mag-build sa taas actually, Red. Sa baba talaga tayo mag-build most of the time.
1: Factory. Oh, mukhang factory to.
0: Sabi daw niya isang transmitter daw yung taas, pero hindi transmitter yan.
1: Transmitter?
0: Transmitter sa game? Ano yun?
1: De, set aside the physics.
0: Paano to?
1: wala ko nang kitang any sort of transmission structure dito.
0: Wala pa nga tayong kuryente dito. Pa't nahulo si Gab?
3: Ginawang trampoline yung ano, ang galing.
1: Lamat.
0: Ang bahay ni Gab, hindi pa tapos-tapos. Flood control project na to din.
3: Kulang po ako ng confidential funds. Salamat.
0: Lalo kami ng Meraki kasi maghahanda kami. And ang planning, siguro, na yun na tayo magplano, paano tayo magpiesta sa October 2. Yes, October 2, may piesta. Kasi anniversary natin yan. So, ang piesta natin, igagalak natin sa base natin, obviously. Pero paano tayo magpiesta? Kaya ba natin gumawa ng creeper farm? Hindi naman na yun, pero within this week before the, ano, para makagawa na tayo ng fireworks. Or di kaya makagawa tayo ng fireworks for Smile. Ano ba? Naisip niyo? Kasi magpipiesta tayo dito, syempre, pag opening natin, may mga magpa-fire ng fireworks.
4: Interesting idea. Paano? Fireworks.
0: Magpipiesta daw buo Meraki, tapos doon tayo mag-ano sa base. O pala, Red, kung may crate keys ka, gamitin mo. Valuable masyado yung ano yung flash crate. Apparently tingnan mo yung ulo ko, Red.
4: Crate keys
0: hindi yung ano yung mga free keys. Tingnan mo yung ulo ko. Hello Kitty.
4: Ay wow.
0: Hello Kitty flashy.
5: Okay, the goddamn mal 1 million ba yan?
0: My God. Hindi, ang halaga nga, hindi, red, hindi blue. Ang halaga niya, 300K.
5: Last season kasi, mahal talaga ng mga hot.
0: Ganun talaga yan, kasi late tayo nag-join. Medyo mataas yung economy. Naglalagay ng Philippine flag. Hindi po Philippines ang allegiance natin, Blue Wave, sa base. We allegiate with the Smile Waka community.
5: How?
0: O sa ba? Hindi kami magbaban ng disco.
1: What? Yes. Wala pong ano, wala pong suntukan na mangyayari sa office of the mayor. Okay.
0: Oo pala yung suntukan sa Facebook.
1: Shoutout sana natin, shoutout sa affiliate natin. Bakit nag-post sila ng ganun sa Facebook?
0: Ay, shoutout sa affiliate. Idol namin yung DZWT.
1: Laging matigas ang ulo.
0: B.I. Niyo. B.I. Niyo.

0: nag-drop ako kayo.
1: Kung nagtataka kayo bakit parang standing still ako ngayon, dahil nag-hahakot ako ngayon ng rewards. Okay, so
2: hindi gumagalaw si Gab, never mind. Anyways,
1: vote. Guys, eto, kung gusto niya mag-vote ng ano.
2: Wait lang. Welcome to Meraki. Let's go. Chat nyo, welcome to Meraki. Lahat, smiley waka. Welcome to Meraki. Diba, nag-greet pa tayo. Hoy, mag-greet ka din, Blue Way. Greet ka sa chat. Ikaw din, Zeta din.
3: Di ako mo helper eh. Pero sige.
1: Welcome. Ay.
3: Mali. Anong welcome? Thank you.
2: Ha? Ano? Ha? Ganyan.
3: Basta sa akin, hindi ako orange.
2: Thank you. Kung smile waka tayo, dapat maiba din tayo sa ibang ano. Ganun yan. Maiba tayo. Kasi ganyan tayo. Social tayong tao.
1: Dapat kasi busy. Thank you. Wow. Yes, thank you.
2: Tapos ito si... Wow, ang galing mo, Blue Wave. 10 out of 10. Very good. Yan yung flag natin. Let's go. Very simple design. Eh, no?

0: si Lux, si Curry. Idol namin si...
1: For the record lang, may sinasabi ka.
0: Idol namin si Ka... Ato, ang dami namin idol dito eh.
1: Ako, Gio, kung ito, for the record, may binabanggit ka kanina during the previous program na meron akong, tila ba may kapangalan ako sa server? Totoo yun. Pero ang username niya dito, alam ko iba. So, ayun.
0: Anyways,
1: idol po namin
0: lahat ng staff team, guys, okay? Respeto po namin yan. Kaya huwag kayo magsabi ng mga bad stuff about the staff team.
1: Yes.
0: Magagaling yan. Pag hindi kayo mag-agree sa akin, suntukan na lang tayo.
1: Oo, suntukan sa Ace. Ay, suntukan sa Ace tuloy.
0: Suntukan sa Meraki.
2: Anong Ace? Okay.
0: Tsundere pala yung CICC. It's not... Oh my God. Kung sino man yung gawa nito, idol ka talaga. Gobyerno talaga,
1: GG.
0: Ayos. Okay. Terby, sa announcement natin, tanggalin natin yung OSB, ha? Balikan natin yung smile. Pero okay. Yes. Mga kaibigan,

0: following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosan Beauty.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Nagbabalik po tayo sa may itlog tayo. Ay, may itlog tayo.
1: May pinyata.
0: Ah, may pinyata. Ba't din nyo sinabi sa akin?
1: Commercial break.
0: Anak! Ba't...
1: I thought you know. Laki ng text sa taas.
0: Anak! Wala man nagpagsabi. My God. Anak. Sino nun? Sino naglagay sa akin ng fence, ha? Mga prankster kayo, ha? Derby, nakita mo sino naglagay ng fence? Baka ikaw yan, ha? Mayos ka. Alam, may smile. Ay, smile tuloy. Smile. Red?
1: Yo.
2: Yes?
1: Wala ng music. Where's music?
0: No, nga pala. Ay, welcome to Meraki! To Meraki!
1: Meraki!
0: Flashback ka lang, Blue, kung hindi ka makabalik. Ay, hindi na pala ko.
1: Bakit? Look at my bago ang ano. Look at my pet.
0: Okay, Hello Kitty. Gusto mo pakita ko sa iyo yung collection ko. Halika, sama ka. Sa collection ko. Red, yeah. Dito ka ba, Red?
2: Bumalik na ako. Nag-warp na ulit ako.
0: Buta tayo ng base. Pakita ko sa iyo yung collection ko. Halika, yun. Okay, dito. Ito. Hindi lang to simpleng collection dito, okay? Pang bata to. Kung may anak ako dito, baka gusto niyo. Okay.
1: Wow.
0: Akit kayo dito. Ayan.
1: Ay, mali. Akala ko. Saan?
0: Uy, huwag kayo umakyat. Uy, sumubra ka naman. Yan, sinasabi kong koleksyon. Ayan, oh.
1: Dami naman yun. Dami naman. Gano'ng gastos mo dyan?
0: Oshi! Koleksyon. Oshi! Diba? Meron ako, ano tawag nito? Yung Pochacho. Dear Daniel.
1: Sanrio ah.
0: No, Omsim. Tuxedo Sam. Wait lang. Patok ko na.
1: Ang cute ah. Cute. Oh! So cute!
0: Uy, ba't nilagay yung ano, yung duplicate kong... May cinnamon roll pa ko agagi.
2: Duplicate? Did someone say duplicate? Joke lang.
1: What?
0: Day for context, bawal ang dupe sa Meraki.
1: Bruh. Ano? It makes sense.
2: Ano yan? Infinite money glitch. Ay.
1: What?
0: Cinnamon roll. I think this is the all. Ito si Pio! Si Pio! Pio Menjun! Di si Keropito.
1: Wow. Ah, Keropito.
0: And I think this is my melody. So my melody is my ano. Ito Hello Kitty.
1: Melody.
0: Ito, Hello Ay. Kitty.
2: Totally licensed. Ay.
0: Wag natin itanong yan, Red.
1: What do you mean?
2: Gio.
0: May partnership sila, Red. 100%. May partnership sila. Totally.
2: Yes, guys. 100%. Totally.
0: Ato, ito yung mga mob sa likod ko. Pinaka-valuable ko ata is yung Warden kasi medyo rare to. Pero
2: bakit?
1: What nandito?
2: Gio.
0: Akala niya may ano siya, may ako, may water breathing.
2: Gio. I believe I can swim.
1: Check mo yung VTR. Check mo yung VTR dito. Sorry.
0: This is basically my carrot farm. Yung sa taas.
1: Ah.
0: So, akit ka, Red, kung gusto mo. May carrot farm dito ba? Gusto mo mag-harvest. Gusto mo magkuha ng
2: carrot.
0: Dito lang.
1: Well, I'm not in trust. Oh my God. Wait.
0: Wala ka trust, Blue? Ba't di mo sinabi sa akin?
1: I forgot to ask.
0: Ayan, okay na.
1: No, I'll take the second floor though.
0: Check VTR therapy. Bakit? Ano meron? Bastos ka talaga, Gabriel Ansanto, halika dito, hayop ka. Pupunta ko dito, ha. Halika dito, ito, hayop ka talaga, 100% ka talaga ng mukha. Okay, patay ka sa akin, Gabab. Lako pala, abangan nyo po. Abangan nyo po, Fan Express, a smile. Oh my God, oo. Oh. Okay. Ito na. Ano sa siguro natin, Red? Okay.
2: Yes.
0: Red.
1: What?
0: Napag-usapan namin ito ng aming idol namin na si Manager Silk na it reminds yes. us of our season 1 friend na si Ate Lily. Pero wala na si Ate Lily. So
2: wala, no. It's not her. It's just the vibe.
0: It's just the vibe. Don't worry about it. Pero
1: five plus.
0: What I can say, guys, is that starting October 2, our greatest show, My Tulugan, will be produced live, local, late-breaking.
2: Late-breaking, ano yun? May nasagasaan ka sa sakyan?
0: Oo.
1: Gusto rin yun na.
0: Simula po sa susunod na episode ng My Tulugan. Me, what? My Tulugan and Smile Studios and Meraki SMP will team up as we will be celebrating the 3 years of My Tulugan. We will be celebrating the entire event exclusively on Meraki. Ibig sabihin yan, lahat ng mga shows natin ng May Tulugan ay ipoproduce natin sa Meraki Discord server. Marami po tayo mga inasahang event na abangan dapat ninyo sa sunod na mga linggo, kagaya po ng anniversary special sa October 2, Paolo Barcelon's birthday special extension sa October 9, ang pagkakasal ni Terebi at Meps. Oo, Terebi and Meps.
3: Aray ko.
4: Natuwang kami, misis.
0: Joke lang po. Hindi. Ang ikakasal natin, guys, MSA at Terebi. Migs, Sander, Alex Terebi.
4: Natuwang aking misis.
0: Abangan nyo po ang Terebi's wedding. Abangan nyo po sa October 16. Sa October 23, Rocky's Got Talent Special Edition ng May Tulugan. So medyo mahaba-haba ng episode yan. October 30, Gabi ng Lamig, which will be a confession session for Meraki. So magbabasa kami ng mahabang-habang mga kwento ninyo sa ano. At siguro maybe November 2 or November 9, I'm not sure, a possible interview ulit with Meraki's own owner Pio and potentially even manager Silk. Abangan po natin yan. Ito po ay karangalan pong i-announce ko tong partnership natin dahil alam nyo naman, ang May Tulugan, marami tayong episodes sa May Tulugan na puro Meraki. And because they have been vital for the success of this show, we will do it again, ika nga. Parang ABS-CBN lang, no? Gagi ka.
2: Watch us, ay.
1: Do it again. Ay.
0: Pero ibig sabihin, alam niyo guys, sa anniversary special, hindi lang po ako yung mag-host. Sasama po natin, isasama po natin sa anniversary special po natin sa ating 1 month na puro tayo Meraki. Si Red Teki, abangan niyo po si Red Teki every Friday. Samahan natin siya sa ano, MT, tama ba Red, para mayroon ding lingaw. Lingaw means yes. Something new. Yes. At saka masaya.
2: Yes, para may ano naman.
0: Baka papasok yung staff team natin.
2: Yes, correct.
0: At higit sa lahat, baka sasama rin si Gabriel Ansaldo sa ating. At saka si Blue Wave. Samahan po natin sila sa anniversary special. Pati rin yung mga smile employees natin. Siyempre, hindi talaga sila mawawala doon.
5: Good evening, Smiley!
0: Hindi po kasama si J4. Banda po si J4, guys, ha. Hindi na po kasama sa My Team dyan.
3: Aray ko.
0: Hindi na po siya pwede. Hindi na po siya pwede. Sasama si Sen. Si Sen, confirm na yan si Sen. Sen, sasali ka sa May Tulugan. Wala ka.
3: No.
0: Si J4, hindi pwede sumali. Kasi ano yan.
3: No.
0: Si J4, guys, ano yan. Si J4, 1 year old yan. Joke lang po, YouTube.
3: Aray ko.
1: Mababantayo.
2: Gio, dahan-dahan ka. Baka matikin na yung video na to.
1: Guys, trentahin na talaga si J4. Promise.
0: Punta na lang sa Power of 2 server, sabi ni Meps. Sabi nga ni DJ Ken. J4 bad.
4: Ano, anong Power of 2? Wala namang ano, wala namang server ang Fox in St. Louis, ha? Anong pinag-anong Power of 2?
0: Sinawin ka.
3: Ano ba yan?
1: Ano, baka BFDI.
0: J4, sabi ni DJ Sen, boohoo, ha ha ha, J4 band, ha ha ha. Tinawalan
3: no!
0: Hindi na po pwede si J4 sa show natin, guys. Unbelievable. J4, Pak supporter ng Pak Silica. Let's go!
3: Aray ko!
1: Ton.
0: Okay. Ed, ano pa siguro mga sinihan natin dito sa ano? Siguro dahil nandito ka na din dahil ikaw na magiging part of MT's anniversary special na 1 month. Ay, gagi. Daily award. Siguro Red, ano dapat mo abangan sa iyo sa part mo?
2: Sa part ko, ano abangan? Honestly, I'm just here to play along. Like you know, I'm trying to
0: Are you sure hindi ka matutulog?

0: air. At pag natulog ako on air, magiging meme material ako.
1: Oh, sabi niya ni DJ Sen, red sleep kit.
0: Oo guys, Thursday toolkit in English, Friday sleeping kit in Tagalog.
1: Siyempre si Gabriel Ansaldo, kung nandito man siya, Gabriel Ansaldo, ano aasahan at ano ba yan?
0: What do we expect from you?
1: Ay. Yes, Gabriel Ansaldo.
2: I ain't got no flaws.
3: Ano ba aasahan sa akin?
1: Ano ba yan? Oh, hindi ka nagsasalita yan.
3: Nagsasalita ako, Diyos ko Lord. Ano ba aasahan sa akin? Ba't kayo umaasa sa akin? Wala naman ako. Wala ako.
1: Nakalimutan mo magano ng Discord.
0: At total, andito rin naman si Jay or Gio. Pwede ko lang ano. Pwede
3: my
0: ko lang
3: test, my it. Test.
0: Pwede ko ano, isingit ko lang saglit. Medyo masa-sidetrack lang tayo. Pero banggitin ko lang. Total, andito si J4. Ay, sayang nawala. Babanggitin ko sana yung nakita ko sa Facebook na ano eh. Na tarpaulin. Na ano, it was meant to congratulate. Andito ba si, sayang wala. It was meant to congratulate the now former CEO of Apple. Pero nilagay na picture is CNN anchor.
1: So pala yung... happy, ano yun? Happy...
0: Congratulations,
1: Tim Cook. Congratulations on your retirement, Tim Cook. Pero si Anderson Cooper pala yun nalagay.
0: Yes.
1: Si Anderson. Sa lahat ba naman si Anderson Cooper pa naman? Tim Cooper o Anderson Cook? Sabi ni Seth.
0: Tim Cook 360, ay.
1: Hindi. Tingnan mo siya sabi ni Seth sa Teams chat. Kung nakita mo, Red.
0: Teams chat. Ah,
1: yung sila ni Sen.
0: Ah, Teams chat. Yes.
1: Yeah, there's a Teams chat because like, obviously. Sino ba dito naman? Oh my God, yung mga BBT. Okay, yung mga BBT.
0: Team Cooper.
1: Kung nakita mo, okay. Meron kang mga terms na hindi mo alam. Nakita mo ba sa tab stream? May nakalagay na BBT.
0: What the?
1: BBT, I think it stands for baby time. Bebe time. Oh my God, may bebe time pala sa Meraki.
0: Oh my God.
1: Dahil dyan, wait lang, sadali lang guys.
0: Pag ako nadamay dyan, sana na yan ha. Pag ako nadamay dyan, take note.
1: Check mo yung tab. Tapos pangalan ko.
0: Tab, Gio Smile Wa. Okay.
1: Naka-mute at ako sa'yo. Hindi, ulitin mo nga Gab. Baka na-close mo yung Discord mo.
0: Buti ano.
3: Malaki ang ilong mo.
1: Ayan, very good.
0: BBT.
1: BBT. Ano man expect natin kay Gabriel Ansaldo sa May Tulugan 1-year special?
3: Anong 1 year? Akala ko pa 3 years to.
1: 3 years pala, sorry.
3: ano ba asahan niyo?
1: Bakit yung masasigaw sa loob ng PNC?
3: Ga-cooking, no? Pero sa Meraki.
1: Magluluto tayo ng PFC fried chicken.
0: Magluluto. Tapos ang ginawa mo lang, nag-drag ka lang ng item sa furnace. Ganun lang.
3: Hindi. Ito. Ang asahan nyo na lang sa akin sa 3-year special ng May Tulugan, magtatrabaho po ang isang, tawag nito, low minimum wage earner. No minimum wage worker ng PFC, hindi po ako binayad ng tama. Nananawagan po ako sa may-ari ng PFC. Bayaran niyo po ako ng maayos.
1: Sandali lang. Wala ka pala on game, tama pala, wala ka lang on game, sayang. Bigyan ka sana kita ng pera. Bigyan ka sana kita ng pera.
3: Akala mo ha?
1: Hindi, bigyan sana kita ng pera, gagi ka.
0: Alam mo, Gio, ang galing mo rin eh, no? Ang galing mo rin.
1: Bakit?
0: tingin ko ang isa sa mga malaking reklamo about sa PFC, hindi sila makapag CR release me now. Kasi bakit? Bakit pagpipindutin mo yung pinto, nakasulat, you do not have the permission to open the door.
1: hindi! Hindi pa sa Jay yan kasi wala kang trust.
3: Hindi na baka talagang puputok na lang si Red dyan sa labas ng
1: CR. Private CR kasi may bayad. O, kaya naman magbayad, Red.
0: Ito, ayan o. Ang high-tech, ang

0: high-tech nito as heater.
1: Hindi, tingnan mo. Lalabas ako. Wait lang. Alis kayo. Yan o.
2: Yeah, alam mo naman, Ren, yung CR, pwede yan mag-act as sauna. Ay, sauna ba tawag? O, sauna nga o.
1: Red Teki, magtrabaho ka na bilang PFC member kasi buwan makakatay. Community service mo to.
2: Community service.
0: Abemos. Ay.
1: Bayad sa CR. Bayad sa CR 1K. Grabe ka naman, Jen. Ang lahal naman ng singil mo. Isang arcing key para lang makatay.
3: Teka nga lang at may hahakutin lang ako dito. Papalitan ko yung... Ay, hahakutin lang ako dito. Saglit. Boing.
2: Ay, ama! Aha!
1: Anong ginagawa ni Red dito? Uy, ba't nag-open ng end, Gagi? Hindi, wala yan. Hindi yan open.
3: Hindi, nag-ano lang ako, nag-extract lang ako ng Taliano, guys.
1: Taliano gold. Ihi plus arcane eat equals omega. Sen, grabe naman ang singil mo. Kailangan ng omega key para lang mag-jebs.
3: Sen, businessman ang mindset.
1: Ano yung
3: nasa isip mo at ganyan yung
1: ay, sorry boss.
2: No ba, nagtataya ako dito.
1: Sorry boss. Pagpasensya nyo guys, may tao kasi sa loob, hindi ko alam bakit. Okay. Isa namang pasabog.
3: Ito isa pa.
1: Simula po next bukas off air po ang smile. Dahil po kailangan po ng oras para makapag-adjust ulit ang technicals ng smile. Pero sa October 1, hindi po tayong matatawag na smile channel at smile video ang ating channel. Dahil po ang ating temporary branding po natin will become Smile News TV. Let's go!
3: Yeah, seryoso. Ano ang pasabog? Ano itong pasabog natin?
1: Kasi may hindi naman sa may magbabalik kasi hindi naman talaga nawala yun. Pero may mabubuhay. Kasi hindi naman to kasi tayo naman, may magbabalik kasi, may maglilingkod.
3: Yeah.
1: Hindi lang basta yan.
3: Ganta yan.
1: May mabubuhay.
3: Yes, may mabubuhay.
1: Hindi naman tayo lilipat ng tahanan. Kasi yeah. Ito na nga yung ating tahanan. Ito nga yung hintilan natin. Ito nga yung tahanan natin. Abangan nyo po yan sa October 19, my relaunch. Pero hindi ko sabihin kung anong relaunch.
3: Sabihin ako. Go Blue.
4: May sasabihin ako, MSA, ay.
3: Pero ito kasi.
5: Natuwang aking misis.
3: Ito kasi, mga minamahal natin sa
1: Cactus farm.
4: Cactus farm.
2: Bakit may anong cactus farm?
4: What's bossing cactus farm?
2: Anong cactus farm?
3: Teka, eto.
1: Tuloy na lang. Tuloy nyo.
3: Ito ang isisingit ko sana. Okay. Ito kasi, mga minamahal natin mga Spideys. Lahat naman kami dito na parte ng network. Nanggaling kami sa isang tahanan. Okay. At ang masasabi ko, pagdating ng Oktubre, kami po ay ipag-iisa na ulit. Kami po ay ika nga, nanggaling kami sa isang tahanan. Ngayon, kami na po ang tahanan na yun.
1: At hindi lang basta yan. Dahil po, ang temporary branding po natin guys sa October 1 ay Smile News TV!
3: Barangay Maps ay
1: ito.
6: Aray ko.
4: Sasabihin na yan.
1: Sasabihin ko na sa inyo to. May temporary branding po tayo. Ang pangalan po ay Maps TV. Abangan nyo po yan. Maps F. Hindi, alam ko na yung branding natin, Red. Barangay Maps.
4: Oh.
1: Joke lang, baka matira tayo ng jeep.
6: Aray ko.
1: De,
4: ito,
1: isispulok ko na to sa inyo. Alam nyo na ang mangyayari. Pero sasabihin ko sa inyo, ang temporary branding po natin for the first for the first 2 weeks will MSATV. Be EZSF. Pero Smile DCSF lang. Pero pagdating ng panahon sa third week natin na ito ha, sasabihin ko sa inyo ito. October 1 hanggang October 5. No, October 1 hanggang October 11. Okay? October na, hindi, October 1 to October 10 pala. Ay, 4. Ay, oh, sige, sige, wala akong pakialam. October 1, October 8 na lang. Ano? Ang ina, wala akong pakialam. October 1 hanggang October 11. October 1 to October 11. Yan.
4: Wow.
1: Smile Channel, Smile Radio will become DZSF. Hindi, wala po tayo ibang branding kundi DZSF.
6: This is DZSF. What?
1: DZSF.
6: Aray ko.
1: Then, sa October 12 to October 18, October 12 to 18, magiging DZYW tayo. Yan na yung hit nyo. Yan na yung hit nyo. J4 para sa iyo ang laban na to. Para sa iyo ang laban na to. Para sa iyo, Terebi, handaan mo na yung newscast, pero sasabihin ko sa inyo, J4, if you're listening to our program, may magbabalik. May maglilingkod. Ladies and gentlemen, yes. Smile Radio becomes Cool FM.
2: Yes! Mga kalabas!
7: This is DZYW FM on
6: 39.5
7: MHz.
6: Oh my god!
1: This was a decision made by our management in Smile Media Group after assessing the situation between Smile Radio and Cool FM previously. We recently developed na We've recently realized that having two kinds of audiences in the same company does not make sense. And given that our Smile brand has been more successful, it we decided that it would be best that Kool shall bring the legacy home. Remember, Kool has been the older brand. It has been 2 years, blah, blah, blah.
2: Ika nga ang tagline ng Kool FM, ang inyong impilan, ang inyong tahanan!
7: This is GZYW FM on 99.5.
1: Sasabihin ko sa inyo to.
6: Aray ko.
1: FM is the new Smile Radio. Ibig sabihin yan, Smile Radio is gone. Bye-bye. Hello, Kool FM Philippines. Ang inyong tahan, ang inyong impilan, ang inyong tahanan, October 19, 2026, you will be, hindi lang basta October 19. We will do a pasabog na launch sa October 19. So, ano yung October 19 natin? Oh, pala, sa October 16 pala. Pasabog, diba natin yan? O yan, sasabihin ko sa inyo. Announce, i-announce ko na ito. Within the 3 weeks na med... Okay, ulitin ko po. Off-air po tayo ng bukas. Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. Thursday, okay. Back on the air kami, pero under a temporary name, which gagawa ng logo si Blue. It will be named EZSF. So...
6: Aray
1: ko. Yes, i-sign mo tayo. Tapos, pagdating ng October 12, BZYW with the Smile moniker. Ngayon, after niyang transitionary period, bringing the Kool to Smile is something that we never expected to happen, but given the circumstances, it may have made sense. And honestly, no regrets.
3: Yeah, Gio, can I add something? Kasi
1: yes.
3: I've hinted on this na kanina. I've hinted on this na kanina. We came from a home. That's Kool FM. Diba? And then, just the moment na nag-launch na tayo, turns out, inampun na natin sila. Right? Inampun na natin ang Kool FM. And now, we can confidently say, we are Kool FM.
1: At hindi lang basta yan, mga kaibigan. Smileys and all. Hindi lang po tayo, hindi ibig sabihin mawawala din yung smile. No, smile is not going anywhere. We were just gonna be changing our name. But we will still remain with Smile Studios, Smile Media Group, and actually, even our blocks will have some form of smile. And to be honest, this is good. Pero sasabihin ko ulit, ito po, sasabihin ko sa inyo to. Cool! Manong bastos, oh! May nag-judge a Kool TV.
6: Aray
1: na
6: ako.
1: Ako na yan. Yes, broadcast.
2: Oh, na yan.
3: Diba, Gio. May Gio, if I may twist dyan. Okay? May twist dyan. Kasi, diba, Kool FM, Kool TV, and... Not LOL. Sun pa rin.
1: Yes, Sun will not still continue. Tuloy pa rin ang SON. Wala na po tayong LOL. Yan lang yan. At saka may mga genius channel natin. Basta abangan nyo lang yan sa susunod ng mga days. And you know what? We're already over time. Magtatapos na po ang May Tulugan. Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Sa D.
6: Aray ko.
1: Magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes sa DZSF TV at DZSF SM. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa anniversary special October 2, Meraki SMP. Ito po ang My Tulugan.

sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

Gabi Pilipinas. Social media pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now, Lamao Online Live at the Smile Channel, Cool TV, 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 1620 kilohertz, RKW 107.1, 89.5 Wire FM at 1709 FM. Simulcasted po ang ating palitan sa KTSB 98.3, Way 94.3 at MEM Radio 101.9 sa Mega Manila, Barkada FM at VMPC 89.5 Mix Radio FM sa Rizal, Deluxe Sounds 94.7 sa Bicol, BR 98.9 at Bound FM sa Bukidnon, maging sa Cloud Radio, Extreme Online Radio, ARS News Facebook, Central Luzon Media Center at CETV Philippines. At dami na mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ako po, si Paolo Marcelo, sa ulo ng mga balitang nasa News Radio tonight. Freed at last, Mary Jane Veloso, nakalaya na matapos ang lampas isang dekadang legal battle at pagkakakulong. Ang update tutukan live. Discord over Discord. CIC.

0: netizens umalma. Senador Robin Padilla humarap na sa Department of Justice para sa preliminary investigation ng kanyang obstruction of justice case. At Pinoy gymnastic star Carlos Yulo nasungkit ang ikalawang gintong medalya sa 2026 Asian Games. Ang iba pang mga updates sa Asian Games, tutuka! Bayan, naglalagablab ang mga balita ngayong Biyernes. Simulan natin sa balitang maraming Pilipino ang hindi nag-akalang posible pang mangyari. Matapos ang lampas isang dekada, malaya nang makababalik sa normal na buhay ang drug convict na si Mary Jane Veloso. Ang detalye ng makasaysayang balitang ito sa live report ng aming senior national correspondent na si Adam Renzuliaga mula sa Tagum. Adam, mayong gabi, pagsunod-sunod rin nga natin. Anong nangyari at anong oras nakalabas itong si Mary Jane mula sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong?
1: Paolo Sawakas, official nang nakalaya si Mary Jane Veloso kaninang alas 9 Biyernes ng gabi, ika-25 ng September taong 2026. Hinihintay na lang ang kaniyang mga kaanak

kahon. So Paolo, balikan natin ang naging kaso niya. Kung inyong matatandaan, April o April taong 2010 ay inaresto si Mary Jane Veloso sa Indonesia dahil sa nakumpiskang heroin na nakatagos kanyang bagahe. Iginiit ni Veloso na ang recruiter niya ang nagpuntos na dalhin ang nasabing maleta, Oktubre ng kapare.

Indonesian si Veloso. At noong ikadalawampu ng Nobyembre 2024 ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakasundo ang Pilipinas sa Indonesia na ililipat o ilipat si Veloso pabalik sa isang pasilidad ng detensyon sa Pilipinas na humantong sa pagbalik ni Veloso sa Pilipinas noong ika-18 ng Disyembre ng nasabing taon, that is 2024.

patinag ang pag-asang o ang pag-asa ng kanilang pamilya na makita siya muli sa kabila ng mahabang panahon nito sa kanyang o mahabang panahon niya sa kanyang detensyon.

Jane na si Attorney Edre Olalia na nalaman lamang nila ang balita sa gitna ng isang pagpupulong nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang identified number. Nagpasalamat naman ang legal team ni Mary Jane at kaagad nilang pinabot ang magandang balita sa kanyang mga kapamilya. Aniya, napaiyak ang ina ni Mary Jane na si Celia Veloso nang malaman ang balita at nagpabot ito ng malaking pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kaso ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. 2010 ang makulong si Veloso at tumawag si dating Pangulong Noynoy Aquino sa Indonesian Foreign Ministry upang matigil ang pagbitay nito. Nakatakdasa na siyang bitayin kasama ang iba pang drug convicts sa Nusa Kumbangan Prison sa Indonesia. Bagay na hindi natapos matapos magkaroon ng urgent development sa kaso ni Mary Jane. Yan ay matapos arestuhin yung kanyang recruiter na si Maria Cristina Serio. Panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ibigay niya kay dating Pangulo o dating Indonesian President Joko Widodo ang ghost signal upang ipabitay si Mary Jane kaalinsabay ng kanyang stance o kanyang posisyon laban sa war on drugs. 2024 naman ang panahon ni kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos nang maibalik si Veloso sa bansa, bunsod na rin ang lumalalang problema ng foreign prisoners sa Indonesia. Nakatuon na ngayon ang atensyon ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa kanyang pagsisimula ng bagong kabanata matapos ang halos 15 taong pagkakawalay sa pamilya. Batay sa pinakahuling ulat, pauwi na ng Nueva Ecija si Mary Jane Veloso at hindi mapigilan ng ama ni Mary Jane na si Cesar Veloso ang maging emosyonal dahil sa wakas matutupad na ang matagal nilang ipinagdasal na paglaya ng kanyang anak. Para naman sa kanyang anak na si Mark Daniel, nalaman niya ang balita ng paglaya ng kanyang ina habang nagtatrabaho siya sa construction. Aniya, kaagad na naghanda ang pamilya sa pagbabalik bahay nito at nilinis ang kanyang magiging kwarto sa pag-uwi niya sa kabanatuan. Dagdag pa ng kanyang mga magulang, ipagluluto nila ang kanilang anak ng mga paborito nitong ulam, bagay na hindi natikman ni Mary Jane sa matagal na panahon. At ang pinaplanong negosyong nais itayo kung siya'y makalaya rather para makatulong na rin na mabigyan ng trabaho ang kanyang mga kapatid. Ipinahayag rin ng magulang ni Mary Jane na hindi kailanman nawala ng pag-asa ang kanyang pamilya, lalong-lalo na nang malipat siya sa Pilipinas noong December 2024. Gate niya, si Mary Jane pa mismo na o saad pa nila kay Mary Jane na siya mismo ang hindi panghinaan ng loob at pagpatuloy lamang sa panalangin. Sa ibang balita, ipinagmalaki ni US President Donald Trump na naging matagumpay ang unang araw ng kanilang pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping sa White House sa Washington, D.C. Bago ang nasabing pagpupulong, personal na sinalubong ni Trump kasama ang unang ginang na si Melania Trump, si President Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland, kung saan red carpet welcome ang ibinigay ng leader of the free world sa leader ng China. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay ng dalawang pinuno ang mga usapin sa kalakalan, artificial intelligence, at ang issue o sigalot sa Taiwan. Dumalo rin sa state dinner ang mga sikat na tech leaders tulad nina Elon Musk ng Tesla at X, dating Apple CEO Tim Cook, Jensen Huang ng Nvidia, at Sam Altman ng OpenAI. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay ng dalawa ang mga usapin sa kalakalan, artificial intelligence, at ang usapin niya sa Taiwan. Sinabi ni Trump na proud siya sa mabuting relasyon ng dalawang bansa at tinayak ang patuloy na kooperasyon ng Pilipino ng US at China. Nagkasundo rin ang dalawa na palawigin ng trade truce hanggang Enero ng 2027 upang bigyan pa ng dagdag na panahon ang US at China na magkaroon ng anilay mas malawak pang kasunduang pang-ekonomiya. Sa kaugnay na balita, tila nauungusan ang coverage ng meeting sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Chinese President Xi Jinping ng isa pang kontrobersya sa Amerika. Hindi pinayagang makapasok ang mga reporter mula sa CNN, Politico at MS Now sa high-profile state dinner para kay Chinese President Xi Jinping kahit may inilabas ng temporary restraining order ang isang federal judge sa Amerika. Dahil dito, agad na humiling ng emergency hearing sa hukuman ang mga abogado ng mga nasabi
sinasabing media organization laban sa White House. Ayon sa report, sa gate pa lamang ay pinigilan na ang kanilang mga reporter at photographer. Habang may ulat na sa halip na sumunod sa utos ng korte, ay kinumpis ka pa ng US Secret Service ang mga permanent press pass o yung tinatawag na hard pass ng kanilang mga kasamahan. Nag-ugat ang issue sa desisyon ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo na hindi papasukin ang mga reporter ng mga nasabing news outlet sa mga opisyal na event ng White House dahil bias o may kinikilingan umano ang mga ito na maring na maitinanggi ng mga nasabing organisasyon. Bilang pagpapakita ng pakiisa sa kanilang mga kasamahan, pinili ng buong press pool na huwag magpadala ng reporter at camera crew para iparating ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga ipinataw o sa ipinataw na ba. Susunod, DICT at CICC tinanggal ang ban sa popular communication app na Discord. Wala pang 24 oras matapos ma-block. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: paano manood ng GSEA TV. Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa! Ang biyahe patungo! Fog Express! Abangan!
2: May nagbabalik.
3: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
2: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
4: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
5: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
2: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
6: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
2: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
7: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansana.
7: Sa

Nagbabalik ang News Radio tonight. Wala nang magaganap na paghahain ng Certificate of Candidacy sa Lunes dahil sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa batas na nagtataklang gawing 5 taon ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Detalye ng balitang yan alamin natin sa ating o mula sa ating chief correspondent na si Christian Zamora na nasa linya ng telepono. Magandang gabi, Christian. So anong latest sa barangay at sangguniang kabataan elections?

tamang ano, yung mga tumututol sa pag-veto dyan sa batas na yan, particularly yung members ng iba't ibang opposition groups, ano yung kanilang sinabi dito sa pinakabagong development na pinalawag yung pinalawig yung termino ng mga kasalukuyang opisyal, pero at the same time hindi na pagbigyan yung request nila kay PA, kay Pangulong Marcos Jr. na i-veto yung batas. Anong reaction ng opposition, Christian?

harap ng Sandigan Bayan para sa kanyang kasong plunder. Mismong si late Representative Romualdez ang magsisilbing testigo sa kanyang depensa laban sa kanyang kasong plunder dahil sa di umano'y 7.4 billion pesos kickback scheme sa flood control projects. Hindi nakadalo ang nang face-to-face ang dating speaker dahil sa kanyang mga iniindang sakit, kaya via video conference na lamang ito dumalo sa pre-trial hearing ng kanyang kaso sa Sandigan o sa Sandigan Bayan 3rd Division mula sa Quezon City Jail Infirmary. Ayon sa kanyang abogado na si Ade Fajardo, nakatakda rin ihain ang petition for bail ng dating speaker ngayong darating na Lunes, September 28. Posible ring ipresenta ng kampo ni Romualdez ang mga dating saksi na nag-recant ng kanikanilang testimonya hinggil sa di umano'y paghahatid ng mali-malitang pera. Samantala, kasalukuyan namang inaantabayanan ng korte ang pinakahuling ulat ng PNP CIDG at NBI hinggil sa kinaroroonan sa co-accused at large na si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Magsisimula ang mga hearing para sa bail petition sa Oktubre habang nakatakda naman ang simula ng trial proper sa November 20. Nagpaliwanag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte matapos sipitahin ng Commission on Audit ang ilang deficiency sa paggamit ng opisina ng 168 million pesos Relief Operations Fund. Binigyang diin ng OVP na walang nawala at nagamit sa tama ang pondo para sa mga relief operations na nasita ng COA. Ayon pa sa opisina ng Vice Presidente, nasita lamang ang mga ito dahil kulang o hindi naging sapat ang isinumiteng documentary requirements para sa nasabing relief operations. Nag-ugat ito sa inilabas na COA report na mayroong inconsistency sa mga isinumiteng situational report at deviation o pagkakalihis naman sa approved mission orders. Sinabi pa ng COA na ang mga kulang na dokumento at unverified master list ang nagpahina sa pagpapatunay kung nangyari nga ang pamamahagi ng nasabing tulong. Itiyak naman ang Office of the Vice President na patatatagin pa nila ang monitoring at documentation process para sa mga susunod na emergency response operations. Kambyo naman tayo sa balitang Discord sa Discord. Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ipinataw na ban sa popular na online platform. Nagdesisyon ng DICT na bawiin ang kautusan matapos silang makipagpulong sa Discord officials at iba pang online platforms upang talakayin ang online safety at content moderation. Bago ito, matinding pambabash at pambabatikos ang matanggap ng ahensya mula sa publiko hinggil sa bigla ang pagbawal nito. Kinwestiyon pa ng ilang IT expert at ng iba pang grupo ang legal basis ng DICT upang ipatupad ang nasabing desisyon ng wala umanong court order o due process. Binigyang diin ng advocacy groups na ang ganitong mga kautusan ay nakababahala at nakakaapekto sa trabaho ng IT developers, gamers at digital workers na gumagamit nito sa araw-araw. Dagdag pa ng mga nasabing grupo, hindi epektibo ang solusyon na unilateral ban upang labanan ang mga illegal na aktibidad sa internet at nagiging perwisyo lamang ang nasabing hakbang para sa mga ordinaryong internet user na gumagamit nito. Matatanda ang inatasan ng DICT kahapon September 24 ang internet service provider sa buong bansa na agad i-restore o ibalik ang access sa Discord bilang tugon sa pagsang-ayon ng platform sa bagong audios o sa bagong safety measures na itinakda ng gobyerno.

bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, makatwiran umano na isailalim sa ganitong requirement ang online platforms dahil may malaking epekto ang mga ito sa publiko. Aniya, katulad ng mga broadcaster at media organizations na kinakailangan may prangkisa upang makapag-operate sa Pilipinas, dapat ding magkaroon ng ganitong requirement ang malalaking online platforms. Kamakailan, inihain ni House Deputy Speaker JJ Suarez ang House Bill 4786 o ang Social Media Platform Franchise Act. Isinulong ang batas dahil sa sunod-sunod na serye ng school shooting sa bansa kung saan naiugnay ang mga suspect sa violent extremist networks na anya ay nagkalat sa iba't ibang social media platform. Kahit paman, panawagan ng Digital Advocates Group na Digital Pinoys na dapat maigi munang itong pag-aralan upang hindi maging mabigat o magdulot ng chilling effect sa mga internet platforms at estado ng internet freedom sa bansa. Bayan, kambyo naman tayo sa good news kaugnay sa presyo ng langis. O yung mga nagpapakarga ho, medyo maganda-gandang balita ito, makakatipid ho kayo ng kaunti. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan na nagsususpindi pansamantala o pansamantalang nagsususpindi sa ipinataw na excise tax sa kerosene at mga liquefied petroleum gas o LPG. Sa bisa ng Executive Order No. 125 na nilagdaan ng Pangulo, pansamantala o pansamantalang suspendido ang excise tax sa kerosene at LPG matapos irekomenda ng Department of Energy dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon pa sa ahensya, umabot na kasi nitong September 11 sa 99 pesos and 41 centavos or 99.41 US dollars per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Babalik naman agad ang pagkolekta ng buwis sa kerosene at LPG kung bumaba sa 80 US dollars kada bariles ang presyo ng langis. Hindi naman kasama sa suspensyon ang mga gumagamit ng LPG para sa raw materials para sa pagbuo ng petrochemical products at motive powers. Hindi rin kasama sa suspensyon ng excise tax ang kerosene kung saan ginagamit ito bilang aviation fuel. Kasabay nito, inanunsyo rin ng DOE na may inaasahang malakihang rollback ngayong huling linggo ng Setyembre. Base kasi sa pagtataya ng industriya sa mga nakalipas na araw, maaring umabot sa hanggang lagpas 7 pesos ang maging tapyas sa presyo ng bawat litro ng diesel. Posible na umabot sa 6 pesos ang maging tapyas sa presyo ng bawat litro ng kerosene. Pero base pa rin sa pinakahuling pagtataya, nasa 90 centimos naman na magiging posibleng rollback sa gasolina sa susunod na linggo. Susunod, Carlos Yulo, two-time gold medalist na sa 2026 Asian Games. Mababalik po ang News Radio Tonight.

Balik tayo sa mga balita. Personal na humarap si Senator Robin Hood Padilla sa Department of Justice para sa preliminary investigation kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya. Ito pa rin ay kaugnay sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14 matapos maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Kinitiyak naman ni Padilla na susundin nila ang proseso ng batas at handa nilang sagutin ang nasabing mga reklamo. Sinabi rin ng kanyang abogado na hindi muna sila nagsumite ng sagot dahil may mga nais pa silang linawing detalye sa kaso at kulang pa umano ang kaukulang dokumento ng panig ng nagre-reklamo. Matatandaan na noong nakaraang taon pa nagsimulang magtago si De La Rosa dahil sa mga ulat na inilabas na ng ICC ang warrant of arrest laban sa kanya at pinangalanan siya ng korte bilang co-perpetrator sa madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Robas na lamang ang senador noong Mayo upang maiupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President kung saan nakita pa si De La Rosa na tumatakbo sa gusali upang iwasan ng NBI operatives na nagtangkasan ng hulihin siya. Tiniyak ng minorya ng Senado na patuloy silang tatalo at makikisa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Minority Leader Senator Alan Cayetano na nananatili ang kanilang commitment na kampanan ang kanilang tungkulin bilang Senator Judges sa impeachment trial. Paliwanag ni Cayetano, ang paglahok ng minorya ay mahalaga upang tiyakin ang patas at transparent na proseso ng impeachment. Nag-ugat ang pahayag sa gitna ng pangamba na tuluyang i-boycott ng minorya ang impeachment dahil sa naging mainit na debate para amyendahan ang computation sa kinakailangang boto o threshold para sa conviction na mahigpit na tinutulan ng minorya. Sabi ni Cayetano, dismayado pa rin ang Senate Minority Bloc at muling iginiit na Korte Suprema na lamang ang dapat magbigay ng interpretasyon at hindi ang impeachment court. Tumulog na sa Supreme Court ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Ernesto o ang abogado na si Ernesto Francisco Jr. upang hilingin na resolbahin ang usapin sa voting threshold ng Senate Impeachment Court. Diit ng abogado sa kanyang petisyon, hindi na dapat payagan ang sino mang opisyal kabilang ang mga senador na magkaroon ng sariling interpretasyon ng saligang batas. At ang Supreme Court lamang umano ang may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa isyu nito. Kalakip ng petisyon ng kahilingan na maglabas ng Supreme Court ng status quo ante order habang dinidinig ang issue at ipawalang bisa ang naunang kautusan ng impeachment court. Giit pa ng nasabing abogado na naiiba lamang ang kanyang hiling sa naunang petisyon naman na inihain ni Attorney Vic Rodriguez kung saan humiling ito ng TRO o Temporary Restraining Order na naglalayong pansamantalang itigil ang mismong impeachment proceedings. Samantala, sinabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na tuloy lang ang pagdinig sa impeachment habang walang inilalabas sa TRO ang Korte Suprema. Balitang impeachment pa rin o balitang Senado pa rin, kinwestiyon ng ilang mga senador ang paggamit bilang state witness o ang paggamit bilang state witnesses ng ilang mga individual na itinuturing na may malalaking pananagutan sa katiwalian sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate sa budget ng Department of Justice, binigyang diin ni Senator J.D. Ejercito na hindi dapat payagang maging state witness ang mga tinuturing na most guilty sa allegations

0: gawing state with Ms. Simonoan. Paliwanag naman ni DOJ Secretary Frederick Vida, project-specific ang agreement sa apat na kasalukuyang state witness. Kaya maaari pa silang kasuhan kung masasangkot pa ang mga ito sa iba pang maanomalyang proyekto. Sa kasalukuyan, nakapagbalik na ng mahigit 316 million pesos sa pamamagitan ng restitution ang apat na testigo, habang inaasahang lalampas pa sa 1.5 billion pesos ang mababawi pa o posibleng mabawi ng pamahalaan. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa ating science and weather editor na si JV Mondala. So JV, anong aasahan nating panahon over the weekend?
1: Magandang gabi sa iyo, Paolo, at sa ating televiewers at tagapakinig. Binabantayan pa rin natin ang bagyong Queenie na nasa Philippine Sea at lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. Namataan ang sentro nito sa layong 665 kilometers silangan ng Itbayan, Batanes, at may taglay itong lakas na aabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour at kumikilos mahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa 11 PM forecast track ng PAGASA, inaasa magtutuloy-tuloy na ang pagkilos ito pahilagang kanluran at magre-recur papunta sa Okinawa Island sa Japan, at inaasang lalabas sa ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Linggo ng hapon o gabi. Samantala, intertropical convergence zone naman ang nakakapekto sa buong Visayas, Mindanao at sa Palawan. Ang ITCC ay isang weather system kung saan nagsasalubungan ang dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere, at nabubuo ito ng mga kaulapan at nagpapaulan madalas sa Visayas at Mindanao. Sa ating rainfall forecast para bukas at pati sa weekend, may itipano ng mararanasan sa buong Luzon at Visayas, pero pagsapit ng hapon o gabi, posibleng magkaroon ng mga katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, maulap ang papawirin sa halos malaking bahagi at posible ang katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan sa hapon o gabi dahil naman sa ITCC. At yan ang ating ulat panahon ngayong gabi. Ako si JV Mondala. Huwag tatandaan, kung first alert ka, lamang ka sa anumang sakuna.
0: Maraming salamat, JV, sa inyong ulat panahon. First alert weather po yan dito lamang sa News Radio Philippines. At sa ating Pabaon Tonight, aka Sports Report, nasungkit ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang ikalawang gintong medalya sa 2026 Asian Games sa Japan matapos ibuhos ang galing sa men's floor exercise kahapon at muling maglinlin sa men's vault final. Nagtala si Carlos ng 14,666 points para masungkit ang panalo sa men's floor exercise kahapon. Ngayong araw, muling nagpakita ng world-class performance si Golden Boy sa men's vault final sa kanyang unang talon. Nakuha ni Yulo ang 14,733 points bago sinundan ng 14,466 sa second attempt. Dahil dito, umabot sa 14,599 points ang kanyang average. Sapat na para makuha ang ikalawang ginto ng bansa sa nasabing category. Samantala, bukod sa dalawang gintong nasugkit ni Yulo, nakapag-uwi na rin ng mga medalya ang iba pang atletang Pilipino. Kabilang dito ang Gilas Pilipinas Women 3x3 Team or 3x3 team na nag-uwi ng silver medal matapos matalo sa Japan sa score na 11-21 sa finals. Gayun din si Jean-Claude Saklag sa Mixed Martial Art Men's, habang bronze naman ang nakuha ni Carlos Alvarez. Bronze medal rin ang nakuha ng nakababatang kapatid ni Caloy na si Eldrew na lumaban sa horizontal bar finals, pati rin ng Philippine Women's Soft Tennis Team, ang women's team kata sa karate na may tig isang bronze din. As of 8:30 PM, nasa ikalabing apat, 14th place na po ang Pilipinas sa medal tally matapos ang panalo ng national athletes sa nagpapatuloy na continental meet sa Japan. Sa mga nakikinig po sa Smile Radio at nanonood sa Smile Online Now, gayon din po sa Cool FM at sa Lanao Online Live, ang susunod pong programa ay ang MSA Originals May Sasabihin Ako. Shoutout nga pala kay MSA, kay Geometric, at sa ating boss, big boss, si Boss Patrick Chin. Nakikinig at nanonood daw siya live sa ating himpilan. At shoutout din sa Brody's Broadcasting Consortium. Sila po yung grupo ng mga

Pilipinas na nagbo-broadcast po ng ating balitaan ngayong gabi. Diba? Napakatindi. Shout out din kay MEPS, kay ang ating Vice Chairman for Broadcast Operations, of course, AJ from Manila NCR, Este Manila SDR. And of course, ang ating Technical Master Control, Terebi Estrada, ang ating Floor Director, Technical Director, si Mr. Laru Tayo Gaming. At sa pangalan po ng ating mga production, ng ating mga editors, ng ating creatives, ng ating social media, maraming salamat po sa pagpuntok ninyo. At of course, sa ating mga affiliates all over the country. Abangan nyo na rin po next week. Nadelay lang po dahil na technical difficulty itong ating istasyon. Magbabalik po tayo next week with State of Affairs. Alas 9 po yan ng gabi. Abangan nyo po yan, simulcast yan sa lahat ng ating platforms. At yan po ang mga balitang aming binantaya. Mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Tuloy po kami nasusubaybayan sa Smile Online Now, na Mau Online Live 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5, at sa iba pa nating mga affiliate stations across the country. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa kanan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio stations sa buong bansa. Ako po, si Paolo Barcelon. Sundan lamang din ang aming official media channels o social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Marami pong salamat at Pilipinas, magandang gabi.

0: Joke lang, joke lang. Butik na, butik na. Bakit hindi na naman si ito mo? Ito na naman ito si MS eh. Ang gandang gabi. Diyan, bigay. Diyan na buong mundo. Ay, naka. Pangyong Bayo Master. MSA.
1: 106.7.
0: Yung pasama po sa gabi. Ama, smile, jokes. At kita

0: Facebook yan eh. Nasa chat eh. Sige ni ano eh. May isa na naman pong nakalimot sa kanyang trabaho at ang pangalan po niya ay Lloyd.
1: Nakalimot po kami. Karongsin,
2: Oh my god.
3: Akala ko ba wait lang. Akala ko ba teenage ni Lloyd 'yan?
0: Hindi teenage, nakalimutan niyang hindi ko pwede sabihin kung paano siya ginagawa, mahuhuli kung paano natin ginagawa. Nakalimutan niyang i-refresh yung bagong phone.
1: Lesson,
0: iwasan ng pandodog show sa point minutes before broadcast.
1: Tama. Kailangan na yung ni Kuya Lloyd mo.
0: Pero kasi, may katotohanan naman yan, di ba? May katotohanan naman. Siyempre, pag yumamang ka, di ba? Kung tipong, Carlos Yulo ka na levels ng
4: pwede ka talagang pumaldo.
0: Mas paldo pa sa pensionado, di ba?
1: Pero may
0: kakakibat din kasi ano yan. Talagang lahat gusto na lang mag-atleta o kaya member na Sibol, di ba? Shoutout kay Sinche na nasa GC natin ngayon.
1: Yes. You see, pakilagay yung OSP po ng paborito nating news channel.
0: Oh my god.
1: Naku po, sige.
0: Oh my god, bro.
5: Oh,
1: Magbabalik tayo sa broadcast.
5: Ay, abangan po yan. Abangan po yan.
0: Smile News TV.
5: Nasaan yung mga from? Ato pala. Ayun. Oh, wait lang. Ayun mag-anong Discord. Napakagaling.
0: Oy, abangan niyo yung sponsor bumper na may tulugan. Yun ang masasabi ko.
1: Panoorin mo na lang yung episode ng Good Evening Smileys, Kuya Pao.
0: Ay, dinibiyo niyo na ba doon?
1: Oo, gagi.
5: Yeah.
1: Lapag lahat. O, sige, pakita mo, Termi. Lapag mo nga, Termi.
6: Pakita mo. Sama ang buong tropa ng Good Evening Smileys at ang Rocky SMP. Join the SMP.
1: Tira nagbiyo.
6: Rocky MC
1: Gab, Sigab, Java, Sigab.
0: Wala, Gabo. Nagloto ka na naman, bay.
6: For Bedrock users only. You can also join by the alternative
1: ID
6: 15-207-166-0237.
5: Iyosin ko lang to, ha?
0: Bakit naging Gio and Blue?
5: Hindi nag-update, Ayun. Ayan, dilipat ako sa PC.
0: Dilipat na raw si MSA sa PC.
7: Ngayon lang ako nakabalik. Ang galing.
0: Alam, reachable naman po kasi yung PC.
1: In this deposit, ginawang...
7: Wait, open ako sa Meraki.
1: Hindi ko matanggal yung clock natin sa Son Koshinoya logo. yung orasan na yan, actually, may reference yun. I think it is CCTV. Central Television, mas ganito. Mahilig kasi ito kasi Kuya Pao. Mahilig kasi si Terby sa mga Chinese cup. Maganda sa Venezuela. Mm-hmm. Maganda. Lahat ng mga diktador, mahilig niya doon eh.
7: Yes.
1: Joseph Stalin, Mao Zedong, Nicolas Maduro,
5: Oy,
1: Mao Zedong, Fidel Castro, hindi ko, yung mustache.
7: Ayun. Mm-hmm.
1: Kahit sino na lang na diktator, pati nga, Ferdinand namin. Oo, idol niya yan. Dick, pero Kuya Pao, kanina kasi. Announce na namin yung mangyayari. Oh. Tuloy nga yung partnership, na-signan na siya. It is officially signed. Yung Meraki, doon na tayo mag-broadcast ng MS, ng May Tulugan.
7: Yes.
0: Oy.
1: From October 2 until the end of the season.
0: abangan nyo. Marami kaming niluluto
1: dyan. Sa'yo. Meron kaming certain day na baka mag-extend ang MT. Kaso baka sasapaw sa show mo at sa
0: Oy.
1: Party.
0: Teka lang. Bakit may state-controlled propaganda na nasa chat natin, ha? May state control propaganda eh. Shoutout na pala kay Comrade Oleg.
7: Wow.
8: stay off of a girl.
9: This is the Axis powers.
0: Lang dahil dyan, respetuhin nyo kaming dalawa ni Comrade Odet. Kung ayaw nyong magulag, kung ayaw nyong mabawasan na social credit, at lalong ano, pinaka minimum punishment na dyan yung hard labor. Diba?
9: Palong hard labor.
1: I think it's October 23 ata kami, baka mag-extend kami ng program.
0: Ay, kailo. Ayos yan.
1: Pero ang problema, ang sasapaw dyan, SOA at MRT. Kasi 3 hours na.
7: Ay, alam.
1: Kasi ang gagawin namin sa October 23, may Rockies Got Talent. Magta-talent show kami, 3 hours worth.
0: Oh, hindi, ako na magsasabi. October 23, pahinga news.
1: Let's go.
0: Assuming walang breaking, ah. Kasi hindi ko alam. Shoutout nga pala sa news desk natin ngayon, si Sam, ah. Si Sam, yung news desk natin. Sa kayong executive producer ng newscast kanina, si ate mo, Athena.
7: Aray ko!
0: Pucha, alauna ng hapon, nagsusulat kami, anak ng wedding, papakawala na si Mary Jane, hanggang sa pinirmahan na yung suspension ng
1: may breaking pag may breaking news, ito ang gagawin namin. Tuloy pa rin namin yung Meraki Got Talent. Hindi lang namin siya ilalive from it. Siguro sasama. Oh, siguro
0: isasama. I-record nyo na lang parang ganun.
7: Lalo sasama.
1: Sana walang breaking ng Bernice. Diyos ko, Lord.
7: At alag.
0: Ay, teka. Sabihin ko na, gamitin ko na rin itong pagkakataon na to. Abangan nyo yung mas pinalakas na news radio tonight. So, inaayos lang namin yung mga final anchors niyan. Pero meron na pong mga boses kayong consistent na maririnig tuwing Lunes at Biyernes, ha? Tapos, October is a very big month. Not just for in-announce naman natin yung Cool FM, right? Ang pagbabalik.
1: Yes, absolutely. Yeah, we even said it.
0: Ang pagbabalik ng sa pagbabalik ng mas malaking cool, mas malawak na paglalamaw sa bayan, di ba? Parang creatives. Ay, gawa ng sponsor bumper yung My Best Friend Everett. Tapos ilagay niyo doon Urameps.
1: Ito. Sasabihin ko na to. October 1 pa lang, magiging Smile News TV tayo.
0: Ay, hindi. Ang hindi ko pa pwedeng sabihin, yung plano namin sa April 1, 2027. Manood kayo. Manood kayo. Ano masasabi ko?
1: Wow. Manood kayo. Huwag kayo. Pag hindi kayo manood, minus 5 million social credit.
7: Social credit. Aray ko. Minus 5 million.
0: Minus 5 million
1: kasi,
0: yan.
1: Kuya Pao, kasi ito yan. Ganito lang yan. Sa October 1 to October 11, meron tayong interim brand. Pagdating ng October 11 to October 18, magsosoft launch na tayo ng brand. Isosoft launch natin yung OSB, yung mga ganun.
0: Lahat.
1: Then pagdating ng October 19, full launch. Pamalakasan.
0: Ah, full launch. So ang pagbabalik ng Between, di ba? So makita naman yung likod ni Athena Asriel.
7: Nako po. No.
0: Masabi ko lang.
1: Pag-nostalgia, nawala yung mouse ko.
0: Masabi ko lang, mga kalamaw. Watch us pull it again.
7: Tanda, walang mouse ko.
1: Pero isa lang ibig sabihin niya, guys.
10: WFM on 99.5
0: MHz.
10: A commercial radio station.
1: Ay, yan,
0: Krebs, paki-flash yung nasa chat. Paki-flash ngayon din.
7: I-flash. Yan.
0: Gago. Sad. Adal.
8: Arigo. Last week na next week yung my best friend Eman. Hindi my best friend Eman ba yan?
0: Hindi parito natin yung my best friend Eman, my best friend Everett.
11: Yeah. No. Yeah. Huling laban.
0: Ang huling laban. May bagong sponsor yan. Ginagamit ng Double B. Everett Aircon.
11: Everett Aircon.
0: Everett Aircon. Everett Aircon. Pag binag... Pag binagsak, ang lamig ay parang monoblock. Ay, sorry.
1: Aray ko.
0: Alala. Yes, ma'am, Pangulo.
1: So, abangan nyo po ang bagong pamalakas ang programming ng Cool FM sa October 19. That's me, guys.
7: So, October 19 po yan.
1: Hindi po,
11: pwede ka na ba i-spoil?
1: Hindi tayo.
0: Sige, sige, bahala na.
11: Okay. May masisira pong monoblock saan.
8: Gino, pwede mag-announce?
0: Ano yan?
8: Okay, in case you miss it, wala na pong Vibe Plus sa Cool FM, Cool TV. Malungkot din si TVP.
1: Okay, alam mo, mayroon pang Vibe Plus, ang pangalan ng talaga ng Vibe Plus, may sasabi, may Tita Mel's Magazine yan.
0: Oh, yeah. Hey, teka, Plus. Babalik natin yan. Ibabalik natin yan. Alam nyo kung anong title?
1: Ano
0: po? Vibe at Galing.
1: Kailan daw mag-premiere yung magandang gabi, Pao?
0: Abangan nyo na lang. Tingnan mo yung sponsor. May bagong sponsor yung AMC. Tingnan nyo. May bagong sponsor yung AMC.
7: Asa? Tingnan mo yun.
0: Everett Aircon.
1: Everett Aircon.
0: Everett
7: Aircon. Times more powerful than last year's aircon.
0: Ganda ng pagkakalarp, Gagi. Bawa nyo na lang yung mga
1: nagbubo. Masyado kayo nakapaggamit ng shabunay na huwag kang ganyan.
0: Oh, easy.
1: Wait lang nga. Hindi ako duratik.
7: Ay, may bagong kutsa na yan. May bagong kutsa.
1: Ayan. Kuya Pao, may bagong... Kuya Pao, tingnan mo. Kita mo to, may bagong emoji na yun. May kissing MSA dyan. Kita mo yun.
0: Oh my God.
1: Pati ba namang Ford? Ilagyan nyo naman naman ng Ford Everett. Oh my God.
7: Ford Everett.
1: Aray
7: ko. Nagsasayang ka na naman.
1: Uy, taranta.
7: Ano pa naman yan?
0: Lagi.
7: What the fuck?
0: May kalaban na si Adam Ori. May kalaban na yung A.O. Cola, yung Adam Orinar Litson Mano. Everett Aircon, men. Saka Uramets.
1: That's it. Dahil dyan, Kuya Pao, tapos i-confirm ko na din sa iyo yung kasal. Alam, may kakasal tayo sa 16.
0: Hopefully. Uy, ano yan?
1: Ano yan? Uy, ano yan?
0: Aray ko.
1: Ano yan?
7: Baby. Baby.
0: Peram nga ako din.
7: Shoplip.
1: Baby. Ah, pwede sumapos na dali. Baby, may sasabihin ako
7: sa'yo. Ge.
1: Baby, may sasabihin ako sa'yo. I hate you, mami. Salamat. Thank you.
7: Thank you. Ang polite naman, ang polite naman ng
1: disrespect. Tara.
0: Nakikita ko sa wall.
1: Kung hindi alam ni J4 ang mga pangyayari na yun. Kasi quote and quote, tulog daw siya. Hindi mo lang alam, Kuya Pao, tamad lang talaga si J4. Nagdo-doom scroll daw umano.
7: Do-doom scroll?
1: Aray.
0: Nagdo-doom scroll o? Huwag na nga, huwag na.
7: Ito kinain ko.
1: Nagdo-doom scroll o nag-chat kay SF Radio. Sa SF Radio pala,
7: sorry.
11: Nag-chat kay kanino?
1: Wala nito! Gago, tingnan mo yung chat. Juan, ano ba na pinagsasend ni TCP?
7: Pre! Ano ba yan?
0: Gagi, ano yan? Ay, huwag yung ilalabas yun, ha?
7: This is AI! Huwag
1: ilabas! Huwag
7: ilabas! Huwag ilabas! Huwag ilabas! Huwag ilabas!
1: Huwag mo yung palabas na tere.
0: TCP, umayos ka.
1: Alala po tayo. Ito din siguro expectation mo sa Dreamy Show, Kuya Pong.
0: Sanay na ako.
7: Napanood ko na yan.
1: Mitsubishi.
7: Mitsubishi.
1: Oh my God. Wow, may MSC City Company.
0: Charot.
1: Mitsubishi. Aray ko. Alas 12 na pala, guys. September 26. Ay, naku.
0: Oy, Athena, ano yun? Ano yung ML na yan, ha? Ano yan?
1: ML.
0: Ano
1: yan? Ay.
7: Mali.
1: Bale.
0: Zesty Corporation.
7: Zesty
1: Corporation.
0: Aray ko. Oh, nag-creep tuloy ako ng Big 250 MSC. Oh. Nag-creep tuloy ako ng Big 250 o kaya ng Sesto Orange sa tindahan. Sarap pa naman nun.
11: Oo nga pala, gusto nila ng throwback. Wait lang, nasa naalaalam ko meron akong maalaan sa library ko ng mga throwback na
1: ikinano ko sa... Maps Bet 88, Maps Meron ng Everett appliance.
11: Ito pa rin yung pinaka-favorite ko. Ito yung pinaka-favorite ko na na-generate sa Gemini.
7: Ay, wait lang. Okay, ano?
1: Aray ko.
7: Ayan.
0: Shoplip.
7: Sexy! Nga, no? Uy, ba't ako napatay?
11: Pop ni Edgar.
7: Pinapaborit ko na.
1: Ang dami mga bra... Bakit may twice na photo card?
7: Balik ako.
1: Si MSA. Naging twice member ba si MSA? Oh my God.
7: Ha? Ako naging
1: bakit
7: twice?
1: Bakit may TV?
7: Uy!
1: Hindi September 26 ang dating. Baka September 28, 29, or 30. Di o sure. Kasi hindi ako feel. Ngayon lang nagdating sa Maynila eh. Kailangan mag ng import customs na yan.
12: Ito oh, lapida.
11: Aray ko. Kasi sa television, man.
1: Boy, Migs Corp. Halika dito. Meron, dapat may bahay ka na. Bigyan kita ng lupa. Sige, tara. Ako naman si Bilya eh. Sige.
11: I'm going to go to the MSA.
7: Sino?
11: Sino? Tignan mo yung decision.
7: Happy birthday, man. Swab taste, new normal snack order. Positive sa sarap, negative sa dumi.
11: Oh no.
7: Oh hell no.
12: Hindi ko alam kung gugutong
1: ako dyan. Oh, eh, basta, lang. Itong area na to, gagawin mo siyang bar, spa, at bahay mo. Isahan mo na yan.
11: All in one?
1: All in one. Lagyan mo pa yan ng, ano, ng nut room dyan. Okay lang, okay lang dyan. Ay, joke lang daw. Aray ko. Good luck, MSA. I will give you the resources you need. If you need bookshop, I give you that, if you need wood, gusto mo ng wood, bigyan kita ng wood, wait lang. Ay, hindi, hindi, ito na lang. Josh, hey, MSA official, Mix Corp, slash, give pay, Mix Corp, 500 million. Ay, hindi, ito lang.
7: Ah! Okay. Ay, balagot tayo.
1: So, I will give you 500K. Sa'yo niya yan. Happy birthday.
7: Ayun.
1: Ay, hindi. Bigay mo pala sa akin 300K. Sorry, 200K pala ibigay sa'yo. 200K. Bigay mo.
7: Paano ka?
1: Cash pay, it's Astra, 300K. My bad, mali. Wrong set. Thank you.
12: With me.
1: Ayan, may 200K ka na MSA. Gasusin mo na yan. Walang pakialam. Go na, go ka ng bahay mo. Ayusin mo. Dapat spruce or wood. O, paahala ka dyan.
7: Spruce or wood?
1: Or oak. Oak ka lang. Sige, ayusin mo na yan. Ito na yung bahay mo, ito na yung bahay mo, MSA, MSA bar, MSA spa, MSA everything. Wala, yung katabi mo lang, meron ka ng restaurant, oh, di ba?
7: Oh. Ay, oh, ay, katabi mo pala ako.
1: Paolo's Fried Chicken, idol!
11: Oo nga pala, ito yung TV5 na, ano eh, my best friend every day, ano yun yun mo?
1: Aldo.
7: Kung magbabank transfer ka, anong pipiliin mo dito at back?
1: Pwede ba nang harap? Tara, punta sa'yo sa Paolo's Fried Chicken na yun.
7: MSA Pay at Bayonet.
11: Namala pa, ito yung...
1: Anong gusto mo orderin? MSA, order ka. Anong gusto mo orderin dito?
7: Isa nga pong Paolo's Original Chicken.
1: Okay, wait lang. Pwede ka na mag-pwede din mo yung chest.
7: Para ayaw nga pala. Ay, wow! Ay, 84 pesos!
1: Ba, mura? Sige,
7: pwede ako.
1: Ina, mura.
7: Mura. Wait lang.
1: Papamura ka sa sarap.
12: Meron ba yung restaurant ko sa Meraki?
7: Yes!
1: Oh, sa Meraki, Kuya Pao.
12: Pucha, paldo na yung ano ah. Ano yan?
7: Paolo's Fried Chicken. Paolo's Fried Chicken. Patatas di Anima.
12: Mar, I miss you!
7: Hot dog ni Lonzi.
12: Tita may pwede.
7: Tita may bagel. Oy. Coffee na yung coffee. Malunggay na disalo.
12: Sis.
7: Aray ko. Ako na.
11: Kaya pa may isa-send ako, wait lang. May isa-send ako, wait real quick, wait lang.
13: Oh, yan, yan, yan. Nilarp na logo.
0: Ano yan?
11: Ito si Eric! Hindi, ito yung pinaka-favorite. Ito maganda.
0: MSA Pay.
11: Ano?
0: Asan si Loren? Oh my God.
7: Ano MSA Pay? Ah, wait lang. Bye. Pag-bayo nito, pang-bantay naman yan. Gusto ko instant transfer. Yan eh. MSA Pay.
0: Eh, guys, may bago tayong pang-emoji. May bago po tayong pang-emoji sa server.
7: Ano?
0: Tingnan nyo yung sinend ko.
7: Arayko! Hindi ko pala to, DaJJ.
1: May context yan, Kuya Pao. Yan yung skin ni MSA.
7: Tama. Yan yung skin ko.
1: Karakter ng MSA. Yan yung
7: no season 1.
0: Oh, yeah.
7: Oy, oh, Terebi.
0: Terebi, i-pray mo nga yan. I-pray mo yan. Yung mukha. Umipitik yung uso eh.
1: MSA, anong gusto mong orderan? Meron po dito malunggay pandesaldo, Kapinoy coffee, meron po tayong Tita Mev's bacon, hotdog ni Lodzi Reyes.
7: Ay, wala na pala to.
1: Na. Kasi pwede
0: hola.
1: Pagpasensyahan niyo kung hindi ko mapangalan na hotdog ni Betlogs kasi
0: oy.
1: delikado.
7: Tatapo ko nga to.
11: Ayaw. Putik na hotdog na yan, pangit lasa.
1: Salamat MSA, mayaman na ako. Oh, yes.
0: Ano yan? Mas paldo pa sa pensyonado si Gio.
7: Tama.
0: Ano to? PC! Ano yan?
7: So, di ba yun? Ay, gumagamit ako.
0: Ano yan?
7: Ay, totoo lang. Gumagamit ako ng bayo.
0: Ano yan? Ano yan?
7: Ito ba yung camera ko?
11: Boy, easy.
7: Patay yung camera ko. Wait lang ito. Ano yung camera ko?
0: Uy, bakit
7: na? Hindi. Yung camera ko.
0: Yeah.
11: Sabog. Ay, wait lang, sabog.
7: Teka lang, mga kababayan. Binagbagyo na po ang ating audio. Hindi ko alam kung saan galing. Signal number...
1: Ay, sorry. Camera
0: ko. Garanti sabog.
11: Garanti sabog. Baliha.
7: Namataan ang bagyo ngayon lang sa... Center on ni MSA.
11: Ay, but may cool news? But may cool news?
0: Grabe yung ang daming mga cool sound at saka ano na bumabalik ah. Eh, bigyan mo ako na isang bed niyan.
13: Direct to.
0: Yeah.
11: Hello? Oh my God. Oh my God. It brings
0: magandang gabi.
11: Mahaba. Mas maganda. Oh my God, it brings back so many memories.
0: Oo nga eh.
7: Hindi ko napansin. Oh.
11: Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang Cool News Prime Time.
7: Prime Time.
11: Ba't may RB
0: na? Naalala niyo yung ano? Naalala niyo yung Geometric Malaza?
11: Yeah.
7: Oo.
11: Oh my God.
0: Sabi ko kay Gio, nung kay Gio nung gabi na yon. Hey Gio, ano na tayo, manggago talaga tayo sa server. Kasi yung music pinalitan, ginawang working for you, si Nerds ni Red Deck yung pakete. Kasi yung cool news nung gabi
11: pa,
0: na yun.
11: Ine-edit ko pa yung ano,
7: Oh my God.
0: CJ, ano yan?
7: Ano yan?
1: Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? may zombie ba kayo?
11: Si may Bisaya.
14: Sige na.
1: DJ mo.
14: Sige na.
11: Ako ay ang tito ng
0: Uy, pero bago ko umalis, alam niyo ba kanina ba nag, 'di ba nag-show nag-good evening smiley yung mga utaw? Kanina sa control room ng NR nagkakaraoke kami habang naghihintay.
1: Ginagawa niyo.
0: Hindi nagre-relax. Ito yung kauna-unahang Biyernes na ang daming breaking God. Na maagang nangyari. Salamat talaga kami, maaga nangyari ang lahat. Si Atina, shoutout nga pala kay Atina Ashriel, nagkumangki ng pagsusulat ng script ngayong araw.
11: Oh. Ay, malag.
1: May mga inyekis kung kanto kayo, okay.
0: Ah, ano yan? Pakiplay nga po ng Dilaw by Maki. Ay, sorry.
1: Kuya Pao and others, Merry Christmas na lang sa inyo, guys.
11: Merry Christmas.
1: Hindi, may context yan, Kuya Pao. May context
0: alam yan. Alam ko yan.
1: May context yan. Merry Christmas na lang sa iyo, Kuya Pao. Merry Christmas na lang. Adin. Hindi nila alam. Alam ni Kuya Pao. Basta Merry Christmas.
0: Alam ko yan. Ano pre, Merry Christmas sa'yo. Bigyan mo na lang ako pre ng isang order ng hamon na baboy. Tapos bigyan mo rin ako ng isang order ng dinugo ang laman.
1: Hello. Merry Christmas talaga, Merry Christmas.
0: Kaya nga,
1: Lala.
0: Kaya nga mag-order ako ng dinuguan sa Pasko.
11: Tara kain tayo.
0: Just for tonight, dahil na-miss natin yan. Jeremy! Jeremy!
15: Yuck! Put inang hotdog na yan, pangitlasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampas.
0: Namiss ko to.
15: Sarap.
11: Namiss natin yan.
15: Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, and chicken flavor.

0: available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, groceries, at matindahan na malapit sa inyo.
1: Kuya Pao, may sasabihin sa inyo.
2: This could be my fucking problem.
1: Kuya Paus. Si MSA nakasuot ng dilaw. Ako, nakasuot ako hindi ng dilaw. Ibig sabihin niya, dilawan kami.
3: Dilawan po kami? Mauna na po kami ni Atina.
4: Ikaw ay
3: dilaw. Na po kami ni Atina.
1: Aray ko.
3: Masabi ko na lang kung nakikinig ka, pre. Ghost, eh. Ghost.
5: Pizza
6: con
5: at
6: 6. Ano yun? Hoy!
1: Off the record.
3: Sorry. Last na yun. Huli na yun. Wala lang ako sasabihin.
6: Wala po ako alam.
5: Wala.
7: Masasabi ko lang po.
1: Pero Kuya Pao, kung hindi so sa susunod hindi na siguro pwede magsuot ng dilaw sa smile.
5: Oo nga.
3: Hindi pwede, kulay ng Cool FM yun eh.
5: Ala. Ala.
3: Ama, sabi ko na lang, oh, dinogso ko si Atina. Eh mahirap kasi pagka may LOSK, yun na lang ang sabi. Mahirap na LOSK.
5: Loss of something.
3: Loss of signal.
5: Loss of signal.
3: Hindi pwede si Atina lang ang nadodog
5: show dito. Channel 1. Loss of sun silk.
3: Oy, hindi ako. Oy, easy. Ano yan, kapatid?
5: Pote.
3: Loss of supplements.
1: Pero Kuya Pao,
5: supplements.
1: Kaway, sana hindi ka ma-LOS.
5: Atina Bilay.
3: Masakit eh. Masakit.
1: Masakit yung loss of Romar eh.
3: Yun talaga. Namimiss ko na si Romar.
1: Romar, kung nakikinig ka man sa smile or kung maging cool. Kung nakikinig ka man ka pa rin sa amin. Pwede ka naman sumali sa amin.
3: Ano yun? Bakit may Jaggers? Bakit may Jaggers?
1: Kuya Pao, wait.
3: Bigyan nyo nga kami ng bed ng Jaggers dyan.
1: Kuya Pao, gulatin kita, Kuya Pao. Wait lang. Kasabihin ano naman, hahanapin ka dito. Magugulat ka. My.
3: Ano yan? Yon!
5: Throwback!
3: Mga Jaggers! Fun starts here in the greatest show in the entire universe!
5: Uy, yan yung start ko sa April 1!
1: Aray ko!
5: Lang bumalik yung mga Jaggers sa ano, no? Sa kulit.
1: Mag-13 na, nag-iisip rin ako ng mapunan.
3: Wala namang mabigay ng libre.
1: Let's consider na lang siguro, magbili ka lang ng century to libre na ko.
3: Makakamiss yung team song na yan, ha? Malita ko, babalik daw yung Build a Barrier Flood Control Edition.
1: Tingnan lang natin yung Kyoto. Basta sa birthday mo, Kuya Pao, you will need to celebrate. Kahit manood ka lang, bahala kung hindi ka makasabi.
3: Hindi pwedeng hindi ako manood nun, siyempre. Yun ang ano natin, eh. Noontime show sa... Ganyan po kami dito sa Smile Media Group. Yung noontime show, nilalagay sa gabi. Yung morning show, nilalagay pa rin sa gabi.
5: Oh my God!
3: Huwag nyo ito i-check sa...
1: Ay, sa mga isip niya, Kuya Pao. Ipangan na lang natin, Kuya Pao, birthday mo.
3: Sabi ko lang, magkaibigan lang itong dalawang panig.
1: Aray ko!
3: Yung drama nilagay sa madaling
5: last trip
3: ito. Ang compression.
5: Paano madaling araw ko ito, parang away.
1: Aray ko!
5: Pagkabasang iyong confession. Oh, kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda.
1: Compression.
5: By the way, sasabihin ko na, mahaba, mas maganda.
7: I am cooking for IAC, so parang awa nyo na.
3: Oy,
7: magsabihin na kayo ng confession.
3: Magsabihin na kayo.
5: Pinul. Green.
3: Drop nyo dyan yung ano, sino may control do sa SPX na smile? Pakilagay nga dyan sa ano, ano, mag-submit na kayo sa confessions.ltg.network.
7: At LTG.
3: Mm. At LTG.network pala. Tapos,
1: Huwag ka mag-mustas! Ayoko sa XXC!
3: May isa pa ako na may miss, alam nyo?
1: Yung ano yung miss?
3: Yung miss yung mga ano. Oy, bakit? Biyernes pa lang. Ay, kakasabado pa lang ha. Akala ko, ang Gio and Gio show. Ano?
1: Hindi, wala tayo. Wala tayo. Wala mo, wala mo.
3: Ano yun?
1: My God.
7: Pambira.
3: Baka pala, off-air tayo bukas.
8: Tama-tama tayo magiging. Flipping!
1: Hindi, eto, sasabihin ko sa
7: ito. We have
1: power. Birthday mo ha, manood ka or gusto mo sumali, turuan ka namin mag Roblox.
3: Hindi, saka na, saka. Wala, hindi pa kaya rin ang computer kung Roblox. Eh. Baka siguro November yan. Mag-hold na lang ako, mag-e-epal ako sa Jaggers. Eh, sa Jaggers.
7: Ito guys, ito. Mag-ano ako, mag-ano ko dito. Literal na.
3: Wala.
7: Buong confession form. Lahat aired.
1: April 1 episode and April Fools. April Fools. I-air tayo ng kung ano-ano na lang natin. Dapat may kita.
3: Ayoko na lang sabihin. Baka
1: maraming ko.
7: Ano sasabihin? Ano, Terence? Terence na, ano, pa-share screen.
1: Pag-sasabihin ko, may spoil ako, guys. Ang MSA, magbabalik po bilang my sex
3: ako. My sex ako.
7: Ayan, tignan nyo, guys.
3: Throwback.
7: So, tignan nyo, guys. Oh. Lahat ng mga... lahat ng mga confessions, tignan nyo yung aired. Lahat check.
1: Wala pa nag-confess. Aray mo.
3: Checked yung iba. Parang fake story, ba?
7: Rejected dahil number one, Kuya Pao, medyo malalim. Number two, malalim. Number two, sobrang ikli. Number three, tapos ano, number three, medyo hindi maganda for a PG audience. Ayun.
1: Ako ang nag-submit, hold and hold, problema. Sabi niya Tina. Ito, nagsabi na si
7: Tina,
1: kung siya ang nag-submit.
7: Ako po. Two-part special.
3: Eh, tapos ang gawin natin, ano, tawag tayo ng isang guest na ano, hindi ko muna sasabihin sa iba, pero ipi-PM ko kay LTG ngayon. Kung sino yung pwedeng sumama.
7: Ay, check ko nga. Baka kasi makita si ito eh.
3: Tingnan mo, yung sinend ko sa'yo.
7: Wait, are you kidding me?
3: Oh! Kaibigan ko yun. Gio, sasabihin ko sa'yo, huwag kang maingay ha. Huwag kang magbibigay ng clue ha.
1: Sige.
3: Ito ang clue. I-check mo yung PM ko. Hindi, walang magbibigay ng clue. Basta walang magbibigay ng clue. Hayaan ko na siya, no?
7: Ito ang clue, mas mahaba, mas maganda.
3: Oh, yun!
1: Aray ko!
5: Mas mahaba, mas maganda.
1: Okay, salamat Kuya Pao. Ang masasabi ko lang, wala po. Yun lang po, thank you.
3: Literal na wala.
7: Thank you, Kuya Pao.
1: Yes. Thank you, Kuya
7: Pao. Ito ang confession to a special guest. Hindi mo pa ako special guest. Ano yun? Ako yung magko-confess?
3: Birthday.
1: Aray ko.
3: Hindi. Sa birthday ni LTG, dapat si MSA yung mag-iito ang confession. Tapos si ano magko-confess. Diba?
7: Tapos sabihin ni ano.
1: Kung mag-IAC si LTG, tapos mag-one year na si IAC, ang gagawin nyo, ipapahost nyo si MSA.
7: Terebs, meron ka bang IAC na team dyan?
1: Tapos babasahin nyo yung Katru story.
3: Oh my God. Ay, nako.
7: Terebs, wala. Sige. Ibigay ko sa'yo. Very quick lang.
1: I don't have a copy. Sa DMs, sabi daw. Sa DMs, dong.
7: Eh, dito diretso na.
1: May bisita sa NRT. OOC. Delikado ka, Kuya Pao. Buti nga wala nangyaring incident. Ay, meron nga nang incident. Oh, no.
9: Oh,
10: oh my
9: oh,
10: God.
9: Oh, oh.
10: Uy.
1: Pao, Kuya Pao.
10: Subliminal submarine.
1: May sino yan?
11: MSA Kulot Imogen.
7: Ayan, ayan.
10: Ay, play mo, Terebs. Lagay mo ng blade, lagay mo ng blade.
1: Play mo nga, delay mo nga.
7: Play mo. Ayan.
10: May wala pa. Hindi ko pa naririnig.
9: Yon!
7: Dear LTJ, hindi ko pa napigilan ang
9: bayo. Aray ko! Aray ko!
7: Ay, nawala yung ano mo, this, nawala yung ano mo.
10: Wala yung video, yung video.
7: Yung video.
10: Uy, grabe yung pang-hijack natin kay MSA. Uy, pagsalitay niyo yung may-ari ng programa.
1: Yun eh, MSA. May utang ako sa'yo na yun, MSA. Yung bahay mo, okay? Kuya Pao, explanation ko dito sa Meraki kasi siya na yun. Obviously, Meraki. Now, salamat sa IAC team, so na-motivate ako dun, ha. MSA, bahay mo dapat may spa, may bar, at bahay mo. All in one na yun, Kuya Pao.
10: Kaya nga
1: eh. All in one. Lagyan pa natin ng ano yan, ng...
7: Asa ba to?
10: At ganun daw yung suot ni MSA, katabi mo ba yung mga crocs sa payatas?
9: Aray ko!
7: Mukha ka! Dear LTJ, hindi ko po mapigilan ang aking pagbabayo on air.
9: Aray ko!
10: Teka, try ko mag-script. Dear LTJ, tawagin nyo na lang po kung Mig Sander. 20 years old, single, pretty much available.
9: Magandang tsura,
10: maganda mukha. Pero sabi nga ng programa mo, mas mahaba, mas maganda. Pero wala pong kinalaman sa kung anong hindi masama ang i-confess ko po sa inyo ngayon. Meron kasi akong matinding pinagdadaanan. LTG, paano ko ba pipigilan ang pumitik at bumayo?
9: Aray ko!
7: Tuloy.
10: Hindi ko na po kasi makontrol ang sarili ko. Lagi ko natutuwa kapag ako'y bumabayo. Natutuwa rin yung mga taong nasa paligid ko. Pero gusto ko na po kasing kalimutan yung pagbabayo. Hindi dahil ayaw kong bumayo, kundi masakit na po sa legs ko. Habang buhay ako po ay bentehin. Malapit na po akong umabot sa pagiging trentahin at ayoko naman pong masira ang legs ko at hindi po ako makabayo sa tunay kong este, hindi ko pala pwedeng sabihin dito sa ito ang confession.
9: Aray ko!
1: Nagiging chemist nyo. Tinan nyo. May MSA live MSA reaction pa to.
10: LTG, lahat na yata ng paraan ginawa ko para lang maipagpatuloy ang pagpitik at pagbayo. Nangutang na rin ako ng pang-surgery sa Ronic Bank. Courtesy of definitely not a paid ad. Pero kailangan ko talaga ng pera para maipagpatuloy ko ang pagbibigay ng kasiyahan sa mga smileys at mga kalamaw. Pero hanggang kailan ba ako babayo? Ayoko namang pumitik ang buong katawan ko. Dahil kapag pumitik ang buong katawan ko, katapusan na rin ang mundo. Sana matulungan mo ko sa problema mo. Sa problema ko, I mean. Dahil hindi habang buhay, gusto ko makilala bilang bumabayo. Dahil laging tatandaan na sa bawat sakit na ating nararamdaman, ang tanging solusyon ay bayot galing. Bumagalang, Mig Sander Alex.
5: Ang lala. Mas mahaba,
7: but may mas maganda.
1: Ayun.
9: Aray ko.
1: Yan lang yan.
9: Ganda.
1: Kumakumpesyon
9: ko yan eh.
1: Kumakumpesyon ko yan eh. Kumakumpesyon ko yan eh.
10: 1 million
7: po. Totong kwento.
1: Ba't may bayad? Pre, ba't ba mabayad gali?
7: Nasabi lang, nasabi na Epicino. Da iconic.
10: Parang gusto kong gumawa ng ganyan, pero susunod si Adam Orellar naman.
7: Oh.
10: Yeah, TJ. Sige, tara Adam Orellar tayo. Tingnan ko na isang Adam Orellar bago ko umalis.
7: Dear LTG, ako po si Adam Orellar. Hindi ko po magpapilang uminom ng MSG. Kasi...
10: Sige. Teka. From the top. Dear MSA and LTG, Adam Orellar po.
9: Aray ko.
10: 21 years old, single, may pangarap sa buhay. Hindi ko inakala na sa murang edad, magiging successful ako sa karera ko. Marami akong na-launch na business ventures mula sa paggawa ng soft drinks at iba't ibang klaseng pagkain. Pinasok ko na rin ang mundo ng pagkakaroon ng business ng lechon manok. Kasi paborito yun ng nanay at tatay ko, lalo na ng lola ko. Pero may matindi po kasi akong problema, LTG at MSA. Paano ko ba titigilan ang pagiging immature? Paano ko po ba titigilan ang isang pantasya na habang buhay nasa puso ko pero tila sumisira sa relasyon ko sa mundo? Mahilig po kasi ako sa mga fan-made na produkto na parabang ginagawa ko yung mga produktong totoo. Pero iniisip ko totoo sila. Pero bakit hindi naman ako makabili? Punta lamang ng Jor-A Supermarket. Umupunta ako dun. Pero hindi ko naman makita kung saan yung Biringan City Branch. O kaya... Kumasa naman ako sa credit standards ng Ronic Bank. 2 million pesos yung available credit line.

0: Minsan na rin ako humingi ng ayuda kay Congressman Martin Negapuerta.
1: Aray ko!
0: Pero dininay din ako ni Congressman Martin. Wala rin po kasing katuturan yung mga produktong inilalabas ko. Gusto ko lang naman maghanap buhay eh. Gusto ko lang naman maghanap buhay, LTG at MSA. Pero bakit tila walang sumeseryoso sa akin? Hindi ko alam kung may seseryoso pa ba sa akin o meron bang pipili sa mga produktong inilalabas ko. Sana patulungan niyo ako makabangon muli. Alam ko bata pa ako. Pero kailangan ko ring makabangon ulit mula sa dagok ng mga bagong fan-made brands na pumapasok sa merkado. Sa totoo lamang po, MSA, LTG, meron po akong aaminin sa programa ninyo. Nasobrahan po ako ng pag-inom ng may sakit, kaya pati yung ulo ko po may saltit na.
1: Aray ko!
0: Pero sa tuwing umiinom po ako ng MSA gatas, gumagaling po yung pakiramdam ko. Lumalakas po yung leg muscles ko. Kumbaga, parang yung kanta, hawak ko na po yung brief este yung beat. Pero sana matulungan niyo po ako na mawala na yung sakit ng fan-made. Ayoko na po kasing mabuhay na maging 21-year-old kidilet forever. Ano pong maipapayo ninyo sa isang katulad ko? Muli, Adam Orellar po, mag-MSA gatas para iinumin ng gatas.
1: Aray ko!
0: Napaksam na piso lamang sa inyong suking tindahan.
1: Aray ko!
0: Labas na gumagala.
2: Oh
3: my God.
2: May advice na.
4: Hindi ko tumano to, pre.
0: Bigyan niyo na lang po. Feed the LTG. Bigyan niyo na lang si LTG.
3: Ito lang po ang aking masasabi. Tigilan mo na ang pag-iinom ng MSA gatas, kaya ka,
1: aray ko!
3: Kaya ka bigla na lang nagkakaroon ng kulay puti sa inyong utak.
4: Hoy, confession. Advice pa lang yun, ha?
0: Hoy, nakikinig si DJ Normie. Baka ba ano basahin niyo?
4: Oh my God. Sige, tuloy.
1: Aray ko.
4: Oh my God.
5: Laba, narinig ni DJ Normie.
0: Walang iya kayo, nakakahiya. Nagsiayos kayo. Bawal ito eh. Hindi, di ba edgy na? Brain rot pa tayo.
4: Oh, ba? Alas 12 na.
0: Ituloy mo, Terebs. May chairman's permission ka. One time lang. Bilang pagpupugay. Bilang pagpupugay sa isa sa mga founding partner ng Smile Media Group. Terebs, hit it. Play mo yun.
3: In its full glory.
0: Play
4: mo yun. All the things holy.
3: Eh, sige.
0: I-play mo yun.
3: Ayan.
0: 200 watts.
4: Garantisabo.
2: Sasabog na nga yung building.
4: Sasabog.
0: 200 watts.
4: Garantisabog.
2: Aray ko,
4: Megapog 3! Ang sakit na sakit.

0: God.
1: Diba? Alam niya namin kamahal ang radyo kontra Weebo. Ano lang yan? Dito lang sa MSA show natin yan pwede gawin, ha? Sa ibang yes, programming hindi natin pwede gawin.
2: Oo, oh, itong random talk show dito. Natin. Oh my, wait lang.
3: Magpapasalamat na lang. Magpapasalamat na lang siguro. Alas 12 na. Siguro kung alas 12 actually. Kaya di oh. Yan. Di naman tayo yung pinapanood ng MTR ng kung sino-sinong regulator dito eh.
1: Tama, tama. Walang mintom ngayong gabi.
2: Oo.
3: Hindi kasi yung focus yung mintom ngayon ang debate natin.
1: Kanya namin kayo kamahal, DJ Normie, ha? Walang smile kung walang radyo kontra Weebo.
0: Yes.
1: Kayo nagpasimulaan yan.
4: Pero ito, ito lang. Tatatawa pa rin ako dun sa voices.
1: Uy!
4: Hindi, pero guys, ito. Seryoso. May mababago sa ating programming grid. And tinignan ko na yung programming grid ko nung kanina. And sabihin ko na lang is, pabor po ako sa ang ano programming na sa aking natapat na ano. Na
1: sobrang pabor.
4: Sobrang pabor na pabor dahil abangan nila.
1: Abangan nyo.
0: Abangan.
1: Abangan din daw yung relaunch ng mga Brodies, ha? Abangan nyo.
4: Kaya, nag-BO nga pala. Nag-BO ko for Smile sa RKW back. Pero papalitan natin yan agad-agad dahil
1: wow.
4: Cool FM na next week.
1: Ay, alam nyo ba may programa si... Alam nyo ba, bakit may barangay na
0: aray ko.
1: Uy, ano yan? Bakit may krasado, sir?
2: Delikado.
0: Wag i-open.
1: Wag mo i-open. Masisira ang mic.
4: Oh no. Okay, ano yan kayo pa?
2: Ayaw nga pala.
1: Hindi, kasabi
2: pa. Bumayo pala ako sa Senado, grabe. Mga paniwana.
4: Kaya pa, ano yung sinasabi mo? Kaya pa.
1: Hindi, nakalimutan ko na. Hindi, ako po yung mag... Ano, not kanina pa ako gising. Kailangan ko lang
2: itulog. Kaya pa, oras nga pala itong show na ito. Nakalimutan ko nga pala.
1: Launa. 1 a.m.
0: Aray ko.
4: Sige, ako ay ano, Kuya Pao, I will go to sleep. GGTS na ako, guys.
2: Ako na yung battery ko. Sige.
4: I'll see you in ano, probably... Eh, wala nga palang show bukas. Wala nga pala tomorrow. Anyways, good night and maganda ang ano maganda ang magiging ano natin next week. Mm. Hala. Good night.
2: Kwento Beckham 1. Ay maraming salamat sir. At saka si LDG. Grabe. Ba't naman yung background ng gabi ka? Grabe. This is the not the right time to ano yung background natin. Oy! Meron pala. Gusto kong pag-usapan. I love you, CICC! Kako po.
0: Aray ko!
2: Discord! Age verification ay nag-roll out na. Ang akin po ay dumating na pala via browser. Hindi ko pala napansin yon. Pero yan lang sasabihin ko. Pambira. Kasi hindi ko na daw kailangan ng verification kasi ako ay isang 18 plus.
5: DJ Normie, sabihin ko na sa'yo, yes po. My radio medical.
2: Yan lang masasabi ko.
5: October 19.
2: That's the one for topic na.
6: Yes.
2: Baka ko ito, maituloy ko ito sa Meraki, pero hindi ko lang sure kasi ano na tayo. Overtime na tayo sa oras. Naku po. Sige na guys. Diyan po nagtatapos ang may sasabihin ako. Maraming salamat sa mga smile jack po natin. Si Gio, si Beb, si AJ, at marami pang iba. Si Sir Pao, tsaka si FKJ. Paloka tayo nito. Siyempre, shoutout po natin si DJ Normie. Peace po. At siyempre kay RJ, shoutout po. Mm-hmm. At one more thing sa aking my VR chat friends din na si Duki. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Happy birthday to you, my man. In a way, bro. Inyong natungyayan sa pambayuhan sa Vice at sabihin ako kasama ang Mercury Drug. Gising na 24 oras sa mga pitin nila. Mercury Drug, kawadolo para sa mga kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisiguro ang gabot ay daging bayo. Daging bayo.
7: Aray ko.
2: Pira. Nagbago na pala. Okay. Baka tayo baka mag-alauna na guys. Ay, ito. O sige na guys. Makita-kita na lang tayo bukas sa Sabado. Alas 12 na mag- Ay, alas 12. Ano alas 12? 11 p.m.
7: Aray
2: next
7: ko.
2: Week po ang bagong rollout na schedule. Sama ay sasabihin ako. Susunod, ano po yan? Sa next week po yan. Magiging alas 12. Alas 12 na po, magiging ano na po? Ah, yes. Okay. Hindi pa namin siya. Pakayaan pa namin yan. At, sige. Tapos natin ito. May marami pa akong pag-ano pa bukas. At ito, ang random talk show ko sa... Ito ang may
1: sasabihin ako ay
2: de ito ang bayo, ito ang ano ba naman to, wala akong maiisip pa, ito ang aray ko.
1: Ito, ang confession.
2: May sasabihin ako! Season 2!
5: Ito ang confessions!
1: Ito,
2: maraming salamat! Ang magandang gabi kayo dyan lang!

0: Qualified Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the podcast.
2: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo. And all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: May nagbabalik.
4: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
5: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
0: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the podcast.
2: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo. And all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
7: Grabe ka na ba?
8: Yan, may bago emoji na tayo. Ito, may bago
9: emoji. Thank you, thank you, thank you, thank you.
10: Full screen mo, full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
11: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEM.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanan.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Every Thursday, we are here.
2: Sama ang inyong nag-iisang buwe.
3: My name is Gio and...
4: Oh, I don't think! Okay, let's go!
2: Sa kalokohan!
5: Pag gumingin ka, gabo ka.
4: Uy! Lukama! The joy in China!
2: Sa seryosohan!
6: Is it worth it losing?
7: Paano naman kaya itong bansa natin?
2: Sa kaalaman!
8: Change the settings to whatever you feel like.
9: Di ba maganda?
2: At marami pang iba!
4: Finally, man! Finally!
10: Yes. I'm about to go! Let's go!
2: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: May nagbabalik.
11: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
12: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
13: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang, yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
14: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
15: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa salita ng...

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: station. They flung in a hunger mark.
1: Narito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapaabatog ka sa sarap.

0: favorite station. They flung in the Haga Umaga.
1: Narito ang KZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. KZEX, mapapakapatugang sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang breakup, pagka.

0: That song was brought to you by
1: Hot Dog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodie. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Fetron knows you deserve only the best. Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
3: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.
4: DZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
6: Every Thursday, we are here.
7: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
8: My name is Gio and
9: oh, I don't think. Okay, let's go!
7: Sa kalokohan!
10: Pag-uwingin ka, gabo ka!
8: Uy! Come on! The joy in China!
7: Sa seryosohan!
11: Is it worth it losing?
12: Paano naman kaya itong bansa natin?
7: Sa kaalaman!
12: Change the settings to whatever you feel like.
13: Di ba maganda?
7: At marami pang iba!
8: Finally, man! Finally!
14: Yeah. I'm up and go! Let's go!
7: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Webes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at Luway 5.
15: They basically yoink the entire physical disc platform.
16: Try to get used to the scary terminal.
17: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
18: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
15: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
19: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
1: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

fuimo.

0: That song was brought to you by
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: May bote na ang Coca-Cola. 8 and 30 pesos. Bottle small and big.
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: Ano mo rilang lechon manok? Pasalubong pauwihan.
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
3: GZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Wow, ang ganda ng cake!
2: Ligayang Pasko sa inyo!
3: Maligayang Pasko, sali na sa Goldilocks Negosyo Pamaskong Promo. Kung Bake Shop Christmas, negosyohan na sa September 5 hanggang December 26. I-promo natin ibang cake para sa cellphones, tablet, laptops at smart TV. Anong hinihintay mo? Sali na sa Goldilocks Negosyo Pamaskong Promo. Ngayon Pasko, negosyo ang panalo. Promo runs to September 5 to December 26, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 1-3-2-1, Series of 2026.
4: With that-

0: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E, aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Unilab quality yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
5: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
7: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
2: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises.
3: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang umuulan. Ito na lang, mag-TGF umbrella para buksan ng umbrella. Tapos para takpan ng ulan, para masarap na, mabango, sarap. Mag-TGF umbrella, takpan sa ulan. Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores, available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, ₱112 lang.
4: Isa, 0.1.
5: Seg.

0: That song was brought to you by May Botina and Coca-Cola. Walo and train taka pesos. Bottle small and big. May Botina and Coca-Cola. Walo and train taka pesos. Bottle small and big.
1: Ao padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating.
0: Ano mo rin early chan manok? Pasalubong pa uwihan.
1: Ano mo rin early chan manok? Pasalubong pa uwihan.
2: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
3: Ang init. Need ko na ng palamig.
4: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
3: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
5: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
6: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
7: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala na

0: Palm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it, share it.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in sari-sari stores nationwide.

0: 01.1.
1: Snakes.
2: Ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng mga DJs, ang galing-galing ng mga music, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng mga DJs, ang galing-galing ng mga music, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng Smile Radio. Na, na, na, na.

0: Ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng mga DJs, ang galing-galing ng mga music, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng mga DJs, ang galing-galing ng mga music, ang galing-galing ng Smile Radio, ang galing-galing ng Smile Radio. No, no, no, no.
1: That song was brought to you by
2: Everhigh Solar Power Bank with 50,000 milliamp hours for better with shock and water resistant.
3: Tantuay Light, barkada sa inuman. Kasama ang pagbayad. Aho padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating.
4: Mira Drinking Water, fresh, cool, calm.
3: Adam Oreller Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
5: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
6: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa ha-

0: Dear Diary, Trina sat beside me today. She's so pretty. Sabi niya, cute ako. Kaya lang, I'm chubby. I ate too much kasi. Mula ngayon, goodbye French fries. Goodbye donuts. Goodbye Jerjer Burger. Ay, goodbye Trina.
1: Jerjer Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerjer. Opening branches in Metro Manila.
2: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-AO Mi Goreng Instant Noodles Pancit. Sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.
3: Gumawa ang macaroni salad. Ngayon Pasko na. Para sa Noche Buena, mag Lady's Choice Real Mayonnaise para ilagay ang macaroni salad. Tapos haluin na sa macaroni salad. Tapos para maghanda yung Pasko, Lady's Choice Real Mayonnaise. Pasko sa macaroni salad.

0: 6.1.
1: Sí.